Ekokola wakana kloro mingisete kujetela kale shako unga shwele wenda wana wana ya binzuka mpunzu lo wana muntla loko unge sena umaka ya vonsisa le shako vana lava jonzaka mishilo vata ya mbalisa kui nishana kye se vule le shako yeshi msha nzinza wa shunza nkulu gaza kukareko na ungu va shnene kupume intamo shnene le shi shivulaka le shako akunene akubava vatonga nivanga kumiwe mikushwane kuwetse mlela Hai va fanela ku va ya mbala hilaha swi laveka ka hi kona swi jeswani machangana male ndzela ma irholiwa loko hale mpundzu swinene masiku man'wanyani tihuku ta yimba hi nga titwi kambe masiku man'wanyani a tiyimbi na ku ve jambu laxa hikokwalaho na kulori muyingiseti yingiseta mahungu lawa ma humaka lomu ka swikhoma moya ngopfungopfu ka leti tiyelanaka ni ta materiale lo mostra twini na kona bo kona ba valonzola ka ba kelsa kelsa ti press leti ti kalaka tingese na passe siwa kumbe ti hweliliwa hi mfumo leswaku ti fanela ku va ti tira ngopfungopfu hanzinze wa swondza nkulu gaza leswi swi hoxela ka now tani hi ku vula ka astro gaza ikokolaho na ku lori mingiseti ti basopi loko u suka kaya ngopfungopfu lomu aka mimovha ya ntleketlo a wu xena wu xena wu xena wu xena wu xena ka gaza a hi pfukeni a hi pfukeni a hi pfukeni na kunene a jambu rixile

tinguva ni kuva yambala leswi swi pfalaka mzimba hinkwawo leswaku hakunene inga kumane ni mabadzi ya tinshaka shaka ngopfu lawa mataka hikola ka kutitimela ya mahlweni ke hiku kucetela ni lava va tleketlaka vatirhi ku va va kongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ka mixilo wa namuntlha leswaku hakunene i nkarhi wa ku va va cukise hi ku yantswa leswaku mimovha ya vona yi tshamisekile kumbexana a yi tshamisekanga a ka masiku lawa hi lawa hi vonaka lisimala leswaku loko a moveni u nga li na triangulo ha mhaka ya karhata loko u nga li na refletori naswona kumbe khuleti mhaka ya karhata hikusa loko movha wo tshuka ku onhakela switaratwini hayayaya ni hunguva leyi va nga ta ku vona van'wani lava va chayelaka hikokwalaho hi faneleka ku va hi xixima hinkwayo milawu leyi hi dyondzeke exikolweni xa ku chayela lexi dyondzisaka a ku chayela a mimovha hi ta vitana DJ Madzolonga a Mayaki loko ku ndhawu ya mina.

xipimo xa nhlonomakume ya tiyindlu ni yin'we tilumba ka vana va tiko la Mosambiki ti hisiwile laha va nga luza hinkwaswo emugangeni wa le Mamelodi edorobeni li kumekaka a Pitori atikweni la Afrika-Dzonga. Hungu leli li ta katsala loko karhi la xilawu xa ku nyikela marungula atikweni Gabinete de Information laha li yelanaka ni ku vula leswaku hinkwavo lava va nga kumana ni mhangu leyi va kuma a wusirheleli axikarhi ka urhangeli la mfumo. Kasi nkosikazi ya murhangeli wa tiko Mamana Geta Chapu ka usiku la tolo hi loyi a nga hanana a xilalelo ni swa ku finingela ka vanhu va kumeka ka xitichini xikulu Junta edorobeni la ka Maputsu. Vanhu lava van'wani va lomu tikweni kasi van'wani va ya amalawu laha va nga kumana ni mhangu ya ku dumeliwa hi xenofobia atikweni la Afrika-Dzonga. Geta Chapu a vule leswaku xilawu xa kwe xa ntirho xi hindza mintamu ku engetsela ntsengo wa timovha ku veni vanhu lava va kuma a ku tlhelela amakaya. Tinhlayo ti nga nyikeliwa hi urhangeli la Junta ka Maputsu ti komba ku veni kusukela mvulo ku xiwa tolo se ku tlhelelele kusuhi ni 120,000 ya vanhu va humaka amalawu leswi na ku tirhisiwa amugudu wa Letete. A hi nga cukeni a ta mafambelo ya Mundial FIFA 2026 ka mixuwa namuntlha ntlawa wa bolo wa tiko la Mexico wu tshembisile ku kumeka ka wona ka ma-octaves de final ndzhaku ka loko ta va bile a ntlawa wa Ecuador hi 2-0 wu tsemakanya ka mitlangu ya ma-octaves de final laha u nga ta kumanaka ni loyi a nga ta humelelaka ka ntlangu wa Inglaterra na Republika Democratica di Congo ka yin'wani mitlangu ya ma-octaves de final França hi loyi a tekeke anduma yakwe a va a Basuecia hi 3-0 ka magolo mambirhi ma nghenisiweke hi Kylian Mbappé xikan'we ni mbelisana kulobye kasi Norwega a Billy Costa de Marfin hi 2-1 laha na yena a nga tshembisa a ku nghena ka xiyenge xi landzelaka a ta kumana ni entlawa wa Brazil. Kasi nyamuntlha se hi vulile Inglaterra a ta banana ni Republika Democratica di Congo hi nkarhi wa 18:00 wa Mozambique, Bélgica a ni Senegal hi nkarhi wa 22:00. Mundzuku 2 ka julho Estados Unidos de America a ni Bosnia Herzegovina hi nkarhi wa 1:00 de madrugada, Espanha a ta banana ni Australia hi nkarhi wa 20:00. Mwingisetile ka 8:15 lawa a ve mahungu ya mixu hi emisori provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovetho a kulosa lexile.

0: A Milosa vai incentivar Rádio Moçambique, emissora provincial de Angaza, Lika, Caruanjango, Namukekele, Kumana, Dr. JJK, Wete, Lei, Ingarin, Chamselo, Kulus, Nene, Kavana, Vatikula, Moçambique, Junho, Loko, Itel, Selamatimo, Ave, 25 de junho, 1975, Asta da Machava, Presidente Samora, Machel, Aueleleke, Irritula, Kuvangama, Lamfumaulu, Lelinga Tuakala, Durovuma Maputo, Zumba Uindi, Kulisha Kuva Moçambicano, Akunene, Vakulekil. Dokodela, Nyamtla, e 51 amalembe ya nkululekulo, Menga, e Junsanyana Katsongo, Kuva Itlanyana Katsongo, Kamati, Mukalisvako Kwane, Vanga Famaka Shona, Akuzeta Fikalana, Seita Kota Kuvana Machuene. Astora si Shivul Sashilesh, estudar o passado, o presente, perspectivar o futuro.
1: Kanmambo Naklore, Wantiro Fernando Mukancho. Ni navela kushota vengi siti valiketa ka abululeli ni kubonga shirambu kuwa vanyingi vayakitiku la vanga entele la vanga atasukota kurambiwa ni kwa vatsanza amfambu wankulule kwa Msambiki. Matimu ya tiku male ingufu ita enjalisi ita yava imunu wa suyengi.
0: Mina natuone tloko magata mida kodela. Ungati tirisa tawe kame mina tuone tinga longa anzaveni.
1: Kani mambu? Fambi.
0: Nao, singule tawe.
1: Vula leso wako kuni Musambiki luyanga manjina ukuzisiwa. Anchika independence. Vula vula soko atikulili livi kuzisiwi li Portugali. Mangwe lingwe kama atikulu nga kuzisiwa wa Portuguese. Leswi lavekuva loko mankhululeko hikwalaho ka nyimpi a hinkwawo matiko ya Afrika ma nga ve ni ndlela leyi ku kuma nkhululeko ma kona ku fanele ma nga khuzisiwa hi vafurhwa nga France ni hi vanghiza nga Inglaterra va nga kuma ankhululeko wa vona hi ku tshama tafuleni va sayina va kuma nkhululeko. Mosambiki a ve nyimpi leyi nga teka khumela malembe ku va hi kuma nkhululeko. Hi siku la 25 ka junyo ku holeliwa nkhululeko hi vuli khwatsi hi Presidente Samora Moses Machel. Hi li ka fambu lowu nga ta hi teka hi ya fika ka 1990. A mfambu xigava xa ku sangula lexo. Lana ku ngona mafumela lawayani ya ku hinkwaswo swa hina hi vulavula mafumela ya wo socialista, a le ka ndlela ya socialismo, ku ni makooperativa, ku ni swilo swa n'winyi nga propriedade privada a yi na ndhuma ka xiyenge lexi. Hi dlula ka xiyenge lexo hi 1990. Kuni mfambu nwanyana wa multipartidarismo kutumbuluka ma partido kutumbuluka a kushirisa un lintsa anga tsinyala milawu le pfumelelaka kuva kuni mitamo inwanyana hiku hambana xenge xa kusangula xa standard singu kufika novenda lexi nga ni partido limwe anga partido frelimo lwa nga khulula atiku loko hi nhlula la ka novenda hi ta fika sene hi nga kona ishimi xinwanyana la Musambika a sungula ka kuva a lavetela tindlela ta ku kuma leswi vitiwaka swa ku independence economica a la nghena ka ikhonomi ya timercado hi lwa leswaku hi diva ni tifumo a wu fumela hina leyi hitiseka hikuva ka xitivenge
0: swin'wanyanamona nga swi vulaku independence ya total i completa
1: completa swibalile kambe a swi na vi na yona fika namuntlha independence total i completa. Hi kumile a mujeko wa hina hi kumile a mali ya hina hi hlongola xikudi petametical. Ikuma a wu tifumela hina leswaku a lwa fumaka Musambiki a nga ha ti handle ka tiko i vana va tiko va hlawuliwa kulu ma fuma tiko
0: mavonelo ya wunyingi la xitshungukulu a demokrasia
1: se ka mfambu lowu hi vona leswaku hi nghena ka xiyenge kambe a navela ku hi tsundzuxa swa ku a minkarhi ya Musambiki a nga va nga ntsena ya ku tsaka loko hi kuma nkhululeko hi vini ku tsaka leswi vulaka manyawu ya nkhululeko ya revolution kambe ka switsanganga nkama hikuva ku nga le khale hi sivini nyimpi leyi ya ku dumeliwa hiyani Smith ku nga le khale ku nghena nyimpi ya apartheid ya hi dumela hikuva President Samora Machel a ve ni mhaka
0: leyia
1: ni mhaka leyi ya ku ala ku pfunetela man'wanyana matiko ya vundzamani ya Afrika ya leswaku ma huma ka wu khuzisiwa a hlupheke ngopfu ku lava ku vona a Zimbabwe a chusekile a vona Afrika Dzula humeka mandla ya apartheid. Loko hi ndlile kolani kumbe swo patsana hi vi ni nyimpi leyi nga sungula ka ma 1978 liya va xin'wana laha ntlawa wa Renamu wu nga sungula ku va wu pfuxa nyimpi yin'wanyana Musambiki swi karhata mahanyela nyimpi leyi ya hlule ngopfu swigotso swa tiko ya hlule ngopfu swikolo swibedhlele kambeki i tiki ngopfu wa vutomi la vana va tiko
0: kambeke swi kotile kuswitirho swa wukosi
1: swi kotile ku va hi bula hi va xin'wana ku va ni xipfumelelwani hi 1992 lana nga sungula fambuntu a Cour General de Paix kambe ke la ka Cour General de Paix akwe langa hinkwaso hikuva
0: swi sainiwe maphephe
1: 94 remeleson ja ku sangula a meleson ja Mosambique kamani nkama maendliwa ku loko swi mahela aku buwa xibamu a hi pfumeli hi veliwile tsundzuka swika swikarhata ku ndlula muxungwe tsundzula gorongoza andau leswi swi endle ku va a tikuli tlhela ndzhaku tinyimpi ta ku va hi pfukela na xihina hikwalaho ka mavhotu hikwalaho ka Dumela Van Smith ni Afrika-Dzonga loko hi kulungela a ntlhanu wa makume na malembe lin'we hi nga rivaleni a xiyenge lexi
0: xilondza xikulu
1: Shilonza shikulu nga na shona. Namuntlha afanele kuva hi tlangala malembe lawa na hi telile ku tsaka. Kambe ka hani xikarhato lexi nga na shona Msambiki. Hi kola ka kulwela a ku chunseka hi ta vukosi la tiku. Ku hani miganga ni minjangu ya nyika ka vusweti la ku tlula mpimo. Kambe ke xin'wanyana xi hi hluphaka i terrorism. A Cabo Delgado.
0: Le Cabo Delgado.
1: Ku lava namuntlha sweswi va tlangala nkhululeko lowu. Va le kule ni kaya ka vona va baleki va minti ya vona va hi siya hikwalaho ka nyimanyima leyi ya terrorism se a nkhululeko wa hina wa tsakisa hikuva mpela ya tifumela ya hoxa ya tiendlela makungu ya hoxa hi ni u tifumi kambe ku lexi a katselaka nyana a nga timhaka leti ta ku hetiseka ka vuchuseki la ta vukosi la tiku ni timhaka leti ta ku va ku ni mintlawa leyi chaviselaka vanhu i dlayaka vanhu xikarhi ka tiko
0: leswi nga norho hi xikombiso na tshemba ka matimu lawa nga mahlaya Dr. George professor ku ta fika lana hi nghena loko ni nga phazami Quarta Republica lweyi a swo swi ku ni mabulo ya mpatsano hi xiyimo xa tiko lana leswaku hinkwenu a hi humbananeni a hi rivalananeni a hi dayi ni xilondza lexi xi nga hi hlupha ngopfungopfu ka ndhawu ka hlawula mani ku ta fika sweswi loko u civuka leswi nga mvono wa mfumo lowu ka Quarta kumbe nge la ku nghenaka Quinta Republica a mvono lana swa twisiseka swa ku hi ta kumana loko u xiya matimu ya Mozambique
1: ni ta vula ku laha ma voneleke hi cuka hi mabuku ku vulavuliwa ntsena Primera Republica Segunda Republica li markara Primera Republica si nghena ka multipartidarismo i Segunda Republica ku lava nga vula ku nyana
0: President Gebuza
1: ya kambe ke a ve imende ka a yi hetiseki ku hi nga ze hi vula ku hi nghena ka Tercera Republica kambe ke ni la ku vula leswi a mfumo wa murhangeli Daniel Francisco Chapo loko u ta vo hi xikolweni hi vulavula hi TPC u endle khwatse TPC hikuva hina hi famba tani vana va tiko na hi lwela leswaku yini ku ni mpatsano wa vana va tiko kambe mpatsano wa sina hetiseka kani mhaka ya ku ya minano wa muganga lowu minano wa partido leli hi xikan'we munhu loko a nga vulavi mbala lowuya u nga phambeni a kumeka na ku hlengela ka kona ku nga hetiseki se a vona leswaku ku fanekiwa ku buliwa vana va tiko leswaku hi le ka mapartido ya ku tala hi le vuchuseki la ku vulavula ni ku veka mavonela kambe ke leswi a swi fanele ku hoxela ku fambisa tiko ni ku hluvukisa Mozambique i xi leswi lako ku vulaka leswaku hi fanele ku va hinkwerhu hi patsana ku lexi hi divanisaka tani vanhu va tiko i xi xi hi divanisaka i ku lava mundzuku munene wa Mozambique a munhu a nga vi wa partido A partido B partido C
0: lexi alavaka
1: xoho i ku va Mozambique a vutomi a levelelinene a politika li ni nhlamuselo loko li antswisa vutomi la xitshungu a politika li ni nhlamuselo loko li kota ku vuyisela mahanyela manene ka vana va tiko mundzuku munene ka vana va tiko
0: hi swona a xin'we ka leswi swi takala ka mvono lowu wa president Chapo ka 51 Dr. George i ku va hi xikombiso ku li ni ta mafambelo manene ya vanhu atikweni mobilidade de pessoas e bens ku ni mvono wa ku hi timhaka ta maphalefeni timhaka ta Medio Oriente ka masiku lama taka swi nga tshuka swi koteka ku va hi tirhisa a movha leyi tirhisaka gezi ematshan'wini ya maphalefeni leswi swi hoxelaka matshamelo ya ntumbuluko a ka xiyenge lexi u pimisa leswaku a mfumo wu ni mapimanene la consedle ministre
1: hi ta vula swaku a makungu ya mfumo i ku va ka nhlengelo lowu ka ku hluvuka loko hi ku lavaka lowu ku va ni ku patsana ku va ni huvun'we hinkwaswo hi tala ku vula swi tsaliwile hambi ka mabuku leswaku a ku rhula ka tiko hi lona tshinya la nhluvuko loko ku nga na kurula hi nga ta kota ku va hi sungula makungu ya ku hluvukisa Mozambique hi ku hetelela a ni vulavula nyana hi nkarhi nyana laha hi terrorism hi nge swi koti ka phambeni loko ni vanhu lava chaviseliwaka ku ni vanhu va nga baleka masimu ya vona va nga ha bindzula va nga baleka swifuwi swa vona va nga hali na swona tihomu ta vona va baleka mindyangu ya vona hikuva ku lava va dzukiselaka se a mapimelo hi nga na wona hinkwawo lawa ya kula ku Mozambique vanhu va famba ku vevukeni hi nga va ni ma-aeroport man'wanyana ya mantshwa hi va ni njhanji letisukelaka a Maputo ku ya fika n'walungu ka tiko hinkwaswo leswi swi ta hetiseka loko hi kota ku hlayisa kurhula i xileswo a mantlawulo wu rhangeliwaka hi mulumuzana Edson Makwakwa a makungu lawa mabulu lawaya ma kongoma ku va ma tiyisa kurhula Mozambique ku se swi twisiseki tlhela swi voneka leswaku loko hi nga na kurhula hi nga ta swi kota ku va hi ba magansi ku ya phambeni matiko man'wanyana swi endlange swa vo swo vevuka hi ku a va na nyimpi siku ni malembe na va a ku huma ka timhaka ta tinyimpi ni ta vulavula hi Angola swi vangenge ni matimu ya ku fana ni ya na ve ni nyimpi ku fana na yini kambe kusukela loko kusukela ku va humeka nyimpi a ku ha tshanga ku ba xibamu swin'wanyana kambe hina loko hi ya ka hlawula mani loko hi huma ku xi vuka mpundzwana loko hi huma ka hlawula mani ku xi vuka mpundzwana se ku laveka ku va mpela hi patsana ku va makungu hinkwawo milorho hinkwayo yi ta kuma ndhawu yi ta kuma ndzongo yi kuma misava yinene ku va mbewu leyi ya kurhula yi kota ku mila
0: yi ta mila dokodela hi xikombiso lana u veka xifaniso xa Angola i ni Mozambique Joni vana va la kaya va hela laha hi xenofobia a mabulo ma ya mahlweni kambe a rivengo a rizondazonda leyi ya mahlweni hi ku va ri voneka i swini swi mahekaka
1: i mhaka yi karhataka ku yi twisisa a ni vulavula ku Samora Machel murhangeli wa ku rhanga wa tiko la Mozambique loyi a chusekeke a karhateke ngopfu kumbe hina vana va tiko nga velekiwa nkama wa kolonyi hi va hi karhateka ngopfu hi ku Mozambique a fanele ku va a yamukela vana va ANC leswi nga endla ku va hi dumeliwa hi mfumo wa
0: kambe va yamukelile laha Angola ni Centro de Interpretação da Matola
1: a Matola va yamukeliwile kambe loko namuntlha se joma se hi jikelana wena wa Mozambique muchangana tlhela tikweni la wena i kumeka hi nga swi twisisi xin'wanyana xi karhataka leswaku Africa a tululameke swi vitaka mabloko regionage a nga mintlawa ya miganga mpatsano wa matiko lana vuxeni ka Africa ku na SADC loyi a vunyimelaka leswaku hi fanele ku va hi tirhisana hi vukosi bya tiko hi matimu ya ntumbuluko loko hi cuvuka Africa a mindzelekano leyi hi nga na yona leyi a hi vana va Africa va nga
0: yiveka
1: yo kota munhu wa ku famba hi vahlongo ya ku basa a conference de Berlin va sungula ku va va ya va tiko la hina la Africa tikonkulu wa Africa ku fana ni bulu va tseva ku ta nyima hi la u ta nyima hi la u ta nyima hi la
0: kumbe va ku tatelile kumbe va ku kengetelile
1: a leswi hi leswi nga endla ku mulumuzana Kadhafi a karhateka sina va Africano hayini hi xaviselo na maphalafeni ku durha Angola ni phalafeni tiko la mina libele ni maphalafeni loyi vekaka mapresi ya maphalafeni a kumeka Europa a kumeka America a tshombe ya hina a hi patsaneni se lava va nga tlhariha va nga va ti endlaka vinyi wa misava leyi va mi dlaya kambe a ni mapimo manene kambe xi fikelelaka namuntlha Africa i ku va mpela hi patsana hi va ni wuvun'we hi swi tiva leswaku a ku swikarhatu swa Mozambique swi ta endla ku va ni Afrika-Dzonga a xwela swikarhati swa Afrika-Dzonga a nge swi koti ku hlavuka ni ali yexe a fanele ku a patisana ni man'wanyana matiko hi vulavula namuntlha hi ku yi tirhisana ka matiko mpatisana wa matiko loko hi swi kota hina vana va Afrika ku fanele leswi hi vula ku hi lava ku heta timhaka ta ku hakela marhesa ya swilo ku ya hoda Joni a hi kongoma lomo hi kongoma ku va hi ni moheda nga mali ya hina ya muganga
0: Zimbabwe
1: hi tirhisa mali yo liya yin'we leswi ta hluvukisa Afrika kongela ekulungela khomela malembe kambe i ntlhano wa makumi na lembe linwe na hi lwa mfambulo wa ku Africa
0: a
1: patsana a tlakuka
0: Mozambique
1: a tlakuka kumbe Mozambique para tlakuka ku laveka ni matiko man'wanyana Africa na wona makuma ku rhula hikuva hi ta vona swikarhato leswi a nga na swona Afrika-Dzonga namuntlha khala ku hava vana va ku ta hi Malawi Zimbabwe va hi tekela mintirho swona swo Mozambique na yena a hluvuka na vona va va tata Mozambique ku tala vantirho a va nga ta kuma nkama ku vona leswo kambe leswi fanele ku va mpela
0: amfumo hikusa ya varhangeli van'we
1: leswi swi kumekaka a nga le ntiyiso swa ku amfumo wa Mozambique a va vulavula varhangeli va bula ni mfumo wa Afrika-Dzonga kongongometo i ku va hi ku ANC sa vulile ku a nga kona ka mhaka leyi ni mfumo a vulile ku a nga kona ka mhaka leyi i mintlawa ya vanhu va nga le vangaki lava va nga na mavonela ani vona journal le buka buka le SBC aba vula leswaku kuni ti component inga pfala vinyo tona ali vana va Nigeria abana bana mtiro ifile mtiro kuvula leswaku a ntiyiso leswaku a stranger shi munhu wa kuti a handla teka ntiro a munhu wa kuti a handle ka tiko vhe musambike na vona va Nigeriano va Burundi anga tire ka mfumo anga pfumeleliwe hinawo
2: o pfula ntiro wakwe a thola vana va tiko
3: iswani va va vatira
2: va va vatira
3: va jisa miso kana mam dokotela ati pamphamina ti telenyana lana endulika leya ntirhisano wa matiko hi xiyimo xa Afrika na Mozambique hikwala ka 51 swi de independence a swinka swigemu swin'wanyana leswi swi taku na swi vekiwa lana ka mfumo lowuntshwa wa president Chapo i ku hetisa a timhaka ta vuphuzile magwala a vanhu va lahleka a tiko la mbomba hi swidzahadzaha ni swiphutsa ni magwala ku vekiwa swigemu swa concreto loko hi nga cuka ka milawu ya mfumo leswaku vanhu va nga phuzi amagwala emintirhweni va nga phuzi magwala switaratwini va nga phuzi magwala amakaya va swi pfuxa maguwa swi pfuxa madzolonga maji machapu ma haya mahlweni hikuva mabindzula amabyala wena u kotisa ntivi ya hi tlhela sans social hi tlhela xitori hi tlhela manyele va nga vula yini swa ku laveka yini ku va hi tilunghisa hina ka pontu leyi hikusa

0: swa kala ku hela hweti na maphoyisa ma aeroport kolomu ka switimela swa mati va nga khomanga vanhu lava nghenisaka madroga. Ku vula leswaku anala ni malwela manyingi namuntlha hi kume independence ya politika kambe ke lava hi nga va hlongola tolo va ni navela tiko la hina va ti navela a titshumba ta hina se ku laveliwa tindlela tin'wanyana se ku hi swini hi nga endlaka ku va tiko leliya a tlhelela ndzhaku ku va litavuva lita khizama ka hina swin'we swi tirhisiwaka timbangi swin'we swi tirhisiwaka i mabyalwa lawa ma xavisiwaka hi timali ta le hansi hi ndlela ya ku vevuka swibojana swi ku petaka phakidi ku va vana lava va nga ta mundzuku wa vatiko va lahleka ni ta vulavula hikwalaho ka ncayincayi la ni tiva majaha manyingi ntombi tinyingi ti hi lahlekeleke hikwalaho ka swidzahadzaha swa handle ka nawu hikwalaho ka ku endla hi ku tlhava timbangi hikwalaho ka mabyalwa va ndzukangisi vo hungukangi ku sukazuka vanhu lava nga dyondzo va nga ni tidyondzo ta ku fika malesensi ya durha kambe va lahlekile hikwalaho ka swidzahadzaha i nyimpi yikulu hi fanele ku hi tamela hi ta vulavula ya sound social a xin'we ka leswi hi nga karhi hi swi lulameta sweswi i ku va hi endla kampani a swa ku kampani tindi yi va ya permanent ni la ku bonga president wa munisipi wa ximbutso a rhanga ya sungula a ntirho lowu wa ku
1: vavatsongwani kusukela zoitora nga va lavi switratweni
0: hi swona a leswi swihumelelaka lomu swi vavisa ngopfu loko hi chika ngopfu a swi vanani a mabaraka lomu ka ncayincayi ka pareke xikheleni nambe ko la Limpopo lana a xikhumbani u kuma vatsongwani va khumela malembe na manharhu khumela malembe na mune va karhi va dzaha va karhi va phuza xivutisi lexi ni xi vekaka a va veleki va vana lava loko ku fika 23 22 xi nga le kaya va la a kwini n'wana hi le kampanya nga karhi hi xuxa xikarhi ka council executive provincial na hi tirhisana ni vanakulori va industry e commerce ku va hi nga ta khoma n'wana ku va ya jele kambe hi ta n'wi teka hi famba na hi ku papayi mamani kokwana a n'wana loyi a wu ka a kwini nkama lowu ke
1: kambehi
0: leswi hi la ku nghenaka swona a loko hi nga kumi mihandzu ka swona ku ni nawu Mozambique a bava kumbe mamani wa khatisiwa hikuva nga
1: swikotihi
0: swona hikuva nga swi koti ku hlayisa n'wana wakwe nakona hambe swi vitiwaka paternidad wa luza loko n'wana nga swi koti ku n'wi hlayisa mfumo pude mu teka n'wana luya swi kona ka nawu a wu swi koti u hlayisa n'wana luya u nga sala na yena
1: endawa ku mi rhuma ku ya combeni wa ku ya woka ndzilo wa ku hlantswa maparato a nga hi kona
0: hi kombela swaku hi swi fanele ku tirhisa a nyimpi leyi kumbe a ntirho lowu a mfumo u nge wu koti wona hoxe loko u nga na ku hlengela ka tinkereke ka vafundhisi etinkerekeni ku dyondzisa vaprofesora swikolweni byela vana endleni matepese loko mi fika kaya mi nga fambeni mabarakeni ni vusiku leswi hi vavisaka hiswaku hi twa ngopfu hi tlhela tintombi va fambiwa masangu hi nkanu ya dlihi vanhu va vakulu n'wi va luza vutomi
1: maxidokodela a va psikologo ma va koka lana kasi a munhu wa mukulu a nga titwi tingana swa ku a ya lava ku ya etlela ni n'wana wa yena
0: hakanyinga hi yena hi ta vurisa xileswo
1: a cincile
0: a phuza swiphuzaphuza dzaha swidzahadzaha nakona lexi hi karhataka hileswaku loyi a telaka ku maha timhaka leti i munhu loyi a tshembekaka ka ndyangu va mi tivaka a nghenaka ni la
1: kaya
0: loko a kuma n'wana leyi ni n'wana mi tshidzekelaka a i ti George na mi tiva ti George ti George nyingi refresh
1: se loko a fikaela
0: nyikanyana ni byalwa va mi nyikanyana ni byalwa se va ta mi londzola hi ndlela ya ku biha leswi swa ya soleka ngopfu hi fanele ku hi vuyisa vumunhu la hina a ni vulavula lani hi varhangeri va muganga a ni vulavula hi vaveleki vaveleki va namuntlha va cinci ngopfu a va ti nyiki nkama a ku va va vonisela vana va vona a n'wana va mbilile vana vo tifuma loko fika sexitafera goka xichepizano hi lowo huma mamani u ya kwini n'wananga ni vamantlanga a nga karhateki
1: uoani
0: usiku hi mhaka muni ke kambe ku tolo va mamani lava hi nga na vona namuntlha ku vava hi nga na vona ku va va za vamamani va maha va bava vakokwana va va hlayisile va va kombeli ndlela ya vutomi namuntlha vana vo timandla va tlhela va nyikiwa ni mavito va le prince i princesa se princesa xo tifuma mpela xikongomeni principe la mutini
1: dokodela hi kongoma magomu la ka mabulo lawa timhaka ta dzimpregu ta vulavulisa hi ntambu 51 de independencia ka mfumo lowu wa Daniel Chapo kuma hi wa hinkwaswo leswaku vanhu va kuma a ku tihundzuketa u nga vula yini
0: a lexi xi nga tiya a nga antiyisa fanele ku yi kongoma a wa hava mfumo wa tikweni lin'we hambe ka matiko lama nga hluvuka a mfumo u kotaka ku nyika ntirho ka vana va tiko hinkwavo leswi lavekaka.

0: Okay, so mwanyana mwanyana ati benzula xa ku kare hi leswi ku hluvukisa ka tiko na tsaka Musambiku so vanyingi va sungula ku swi tsumbula swa ku a ku ya universidad a teka phepha a swi hetelelanga va gama vuya swi ta tshama ni ka xa le mpeza la emola
1: oyi
0: dokodela swi kahle ka dyondzile kambe vanyingi se va sungula ku pfula a mintirho pfulanyana salangu a ni saloni ku va tirha swa ku kari layani a pfulanyana a ndhawu ya swaka xikhafa xavisela vanhu leswi swona ndlela
1: swi paka delivera ka tihofisi
0: ya hi leswi hluvukisaka a tiko ni tiva ntombi yin'we a nga hali impregada domestic a tirha mutini a holanyana ku yantswa a la hola 30,000 kambe ka swi tsikile
1: salarimini
0: hi vakala va ku hakela mali leyo a swi tsikile a sungula ku odar mavele a ximoyo a ta xavisa mercado central ni ta leyi hlamari mi kumaku se ni famba hi movha
1: ya
0: hayini a tlhela ku ni heti nkama na ni tirha mikokola hi weti nga swinene va mukhancho wo a tirha ni swi andla ku ngwela muholo wa wena radio Msambiki kambe loyi a endlaka negosi pota ku holela
1: wena
0: vamamani vanyingi hi fika Mercado Limpopo va minyisa movha ya vona va nghena mabankeni va xavisa
1: mina dokodela na pfumela ku tholiwa loko nini mavhere na baswini na swi kota ku tlakula a karinya la misava ni ya nyika ta mestre
0: pura ku vula leswaku hina hi ku vi hi khuzisiwa hi mukoloni a hi fundisa swa ku a hi fundeni hi ta tirhaka munhu a nga patirangu a yi holela a ku na muholo u nga ta kama heti ku lulameti vutomi la mina kambe ka negosi a ku tirha swa mina swi nga ni hluvukisa ni fika kule a wu nga zanga u nghena ka swilo swa munyaminyama leswaku yivi leswi yani hi ku tirha a ntirho wa wehe swi tlula ku va wa tirhela munhu mun'wanyana
1: hi swona a mara ta ku hetelela Dr. George President Samora te Unidad Trabalho Vigilancia
0: hi swona mara ta ku hetelela leswaku ka nkama lowu hi ni swikarhatu hi vulile ku nala tirhisa ma tindlela ta ku hambanahambana yin'we ka tindlela hi to leti ta mabyala hi to ti ta madroga hi to ti ta terrorism a leswi hi ta swi hlula ntsena loko hi ni vumbilu liliyana le nga vitaniwa hi xiputuki va ku patriotism a ku rhandza tiko lexi ni xi vonaka namuntlha hi ni mapartido ya ku hambanahambana hi xikan'we a ya ha swi koti ku va hi hlangana ni ku va hi tsumbula hi swihi hi vumbaka tani vana va Musambiki ni tsala ku vona va Amerika lava hambiloko va ku ni muripublikani ku ni mudemokrata kambe hinkwavo va hlangana swaku hina va Amerika a va hambani lani
1: ku ni leswi nga ni tsakisa entre parents professor ka nyimpi ya America na Iran lani a ni swi vanani nkama lowu se swi nga ha kwatisiwa hi leswi president Donald Trump a nga swi endla ku rhumela masocha ya manyimpi so no don't go to war don't go u nga fambi
0: hikuva i vanhu va twisisaka swa ka tiko laha hina hinkwerhu i nhlenipinda a mhaka leyi ya mabulu ma nga kona ma nga vekiwa hi mulumuzani Daniel Francisco Chapo makongo ma swo swa ku hi twisisa swa ka tiko laha hina hinkwerhu a hi badleni ku fana a hi tirheleni ku fana hikuva mandzhaku futhi hi ta lomba hina hinkwerhu i nkarhi wa ku va hi patsana i nkarhi wa ku va hi bakanya hinkwaswo leswi hambanisaka
1: leswona hi cancel hi nyimalana na kulori mingiset eka mabulelana ka nkarhi wa ndyangu 1975-2026-51 wa malembe ya nkhululeko wa Musambiki a ve professor George Judge loyi buleke na yena mayelano ni nkhululeko wa tiko la hina la Musambiki leswi a nga va mfambo matimu ya nkhululeko lowu leswi a nga va swirhalanganya hi nga hlangana na swona ni leswi a nga mapimu ya mafumele ya xinyan'waka ku va hi kota ku va hi vona mahlweni ya mukela kulosela ka George Judge Fernando Mukancho Amara Budura vhiki litaka ha vuya ni nongoloko.
2: Ari wa njangu.

Mwikisetuwa Radio Msambiki ya kulosa itele kwezele kashungwa nshienge shivulavula ka etama fambeli ya mundial da FIFA 2026 kuvula lesha kukamishwa na muntla nkla wa bala watikula Mexico utsembisili ukumeka ka wana kama oitavu jdi final nza kukalu kutava ubili antla wa Ecuador ima bala mambiri ya kukala ya ngulu indelele watse makanya kuya kama oitavu jdi final lana angata kumana kadilwe angata humelela kantangu wa Inglaterra na Republika Democratica de Congo ungatala nziwa kaka majambo ya namuntla kai ngwayani mintangu ya madzase zavu jida final Fransa ilwe ateke ketindoma ava aba Suecia ima bola manaru ya ukala ya ngulu kama gulu mambiri mangangeni siwa hii mbele Kylian Mbappe la anga kama oitavu jida final kutani sesha tiveka ata banana ninta wa Paraguay Paraguay ilwe anga hambukisa Alemanya aka mintangu wa tercera jornada kami ntangu inga beliwa tolo Noruega abirinta wa Costa de Marfim ima bola mambiri ya kuyanguliwa ilingwe la ana yana anga tsembisa au kona la yana kashiangeli shishilanzela ka kutani ata banana ni ntlawa wa Brazil aka ma oitavu jdi final lana kuvula leswaku ntlawa lowu wa Noruega ukaratekile ntamu swinene ka ntlangu lowu nga beliwa tolo hikusa Costa de Marfim ama hinkwaswo leswaku na yena akuma amukhandli wa ku va nghena kama oitavu jdi final ova leswaku guardarege wa Noruega akombisile awunena hikusa asivile hinkwawo mabola kumbe mikhuluvanya leyi nga le kari ichopiwa hi ntlawa lowu wa Costa de Marfim mun'we ka vakombisi va tiku kulu Afrika ka Mundial da FIFA, Canada, Estados Unidos da América na México. Sei vulile na muntla kuni mintlangu leyi Inglaterra ata banana ntla wa Republika Democrática de Congo enkari wa 18 horas wa Mosambique na kuve Bélgica ani munwanyani mkombisi wa tikunkulu Afrika e Senegal leso itava enkari wa 22 horas Munzuku e 12 ka julho 2026 antla wa Estados Unidos da América uta banana na Bosnia Herzegovina enkari wa 1 hora de madrugada kasi Espanha ata banana ni Austrália hinkari wa 20 horas lesitava ni majambu kasi Ronald Coleman swimbavelile atsikile kurangela antlawa wa Holanda dzaku kaloko atava ambukisiwile ndleleni hi ntlawa wa Marokos munwane mukombisi wa tikunkulu Afrika mhlabukanyisilwe asoluwile swinene dzaku kaloko ntlawa wakwe utava uluzile mahlonika Marokos ngopfungopfu hi ku cinca andlela ya mabelele ya ntoloveto ya 4-3-3 kasi se swikanyile leswaku akachumila mintlawa inga kombisa tikunkulu Afrika ka Mundial da FIFA 2026 Canada, Estados Unidos da América na México imbire se ivuilikaya e Tunísia na Costa de Marfim. Mwingiseti ingisa mangwayani marungula yata mafambele ya mintlangu ya Mundial aka minkari ilanzelaka. Yamkela kulosela ka Fernando Mukachwa na Joaquim Zungane.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Hakunene au basisi ilona linga lankoka ifandela kakuva heli shishima, heli lanza, hakuva hitava ni utomi, linene, nashona amavabzi matafambela kule na hina. Yama shoni hikuva hikuchetela na kulore mungi sete ili shoko hakunene a endla mintiri yako ya mavoko, hikukatala ni ili ranzu, akamishilu wana muntla.

Muito situado, Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza, Colossa, Lixile, Ayenica, Maungu, Yamichu, Muslai, Fernando Mukanchua, Urangelela, Fumo, Wa Leka, Masanjena, Wa Shalamukisa, Lechaco, Utatsuka, Utama Licença, Lawa Manica Camp, Fumele, Wakulonza, Tatitsomba, Tami Godi, Ekantanoti Component, Naru, Kuveni, Tisola, Lomoko, Umaka, At Daiman, Niti, Wantitsomba, Tingakona, Kam Gangalu, Kuvala, Ti Component, Litikusuka, Lembela, Dush, Million, Tisola, Katitsomba, Takumbana, Bana, Tami Godi, futi diamond kambe kufika na mulu atisena kombisa mihandzu murangile washunzani shaka masanjena avula kuveni swinga twisiseki leswaku kampfuka wa makumba mbere ya malembe ni nthani ti componiliti tinga kombisa mihandzu iboneka kama elano ni maridzwe lawa yankoka sanshumbana avula leswaku kushwela loko kupfusha akukanakana ka xitsungu ni mfumo la kungani tora la ku londza vutiwa ka ti tsomba leti kuveni kupfuriwa mintiro eka vana va tiko ni ku hluvula a muganga lowu nakona humbani avula kuveni hikwalaka ku hlwela loko vanyi tiko va pfuxa ku kanakana ka leswaku swi nga endleka leswaku se ta londzovutiwa titshomba leto ndzeni ka mfihlakalo. Tolo murhangeli wa tiko Daniel Chapo a xalamukisile vana va tiko ku hlwela ka nhluvuko mhaka i vangiwaka hi kola ka hasahasa ni ku dlayela vanhu emugangeni i nga leyi nga ke axifundzankulu Cabo Delgado tanihi ku vula ka murhangeli wa tiko mfumo wu karhi u tirhisa a xuma ku lunghisa leswi se swi nga yakiwile kusukela khale hambiswiritano murhangeli wa tiko a tshembisile leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku tirha ku veni ku pfuxetiwa a switirho swi nga onheteliwa hi swigevenga. Murhangeli wa tiko a vulavula tolo xifundzeni xa Meluku ndzeni ka liyandzu la ntirho a nga karhi a li landza axifundzankulu Cabo Delgado laha a nga kombela a wu hlengeli laha hinkwavo vana va tiko la Mozambique kulwisana ni leswi tlheliselaka ndzhaku a nhluvuko wa tiko. Xipimo xa ntlhanu wa makume ya tiyindlu ni yin'we ti lombaka vana va tiko la Mozambique ti hisiwile laha va nga luza hinkwaswo leswi nga le ka tona emugangeni wa le Mamelodi edorobeni li kumekaka Pretoria tikweni la Afrika-Dzonga. Hungu leli li ta ka tsalwa la ku karhi la xilawu xa ku nyikela marungula ya tiko Gabinet de Information laha li elekelaka hi ku vula leswaku vanhu lava va kuma a wusirheleli la tiko laha ku nga karhi ku laveteliwa tindlela ta ku veni va tlheliseriwa amakaya. Nkosikazi ya murhangeli wa tiko Mamanageta Chapo ka usiku la tolo hi lweyi a nga hanana xilalelo ni swo wufiningela ka vanhu va kumeka ka xitichini xikulu xa Junta dorobeni la ka Maputsu. Vanhu lava van'wani va huma lomu tikweni kasi van'wani va ta hi le Malawi lava nga kumana ni mhangu ya ku dumeliwa hi xenofobia tikweni la Afrika-Dzonga. Geta Chapo a vulele leswaku a xilawu xa ko xa ntirho xi hindza mintamo a ku engesela ntsengo wa timovha ku veni vanhu va kuma a ku tlhelela emakaya. Tinhlayo ti nga nyikeriwa hi urhangeli la Junta ka Maputsu ti komba ku veni kusukela mvulu ku xwa tolo ku tlhelelile kusuhi ni 120 ya vanhu va humaka eMalawi leswi nga ku tirhisiwa emugudu wa le Tete. Khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Chissano a vula leswaku ku lunghisela ka timfanelo ta maphepha ya vana va tiko va kumeka ka tikweni la Afrika-Dzonga yin'we ka tindlela i nga nyimisaka ku xaniseka ka vona ka tiko leli hi mhaka ya xenofobia. Chissano a vulavula ka vakulu va mahungu ka ntirho wa ku dyondzisa hi mhaka yo hlengeli la Universidad Eduardo Mondlane a ku yakiseni ka mfumo wa Mozambique. Tamintlangu ya kutisa mire akamishwa na muntlha ntla wa bola wa tiko la Mexico ku tshembisile ku kumeka ka wona kama oitavo xi final ndzhaku ka loko tava bele antla wa Ecuador hi 2-0 kutani wa tsemakanya kama oitavo xi final laha unyimela ka kutiva swa ku ta banana mani aka ntlangu nga tava ka kona nyamuntlha Inglaterra mahlweni ka ntla wa Republika Democratica di Congo. Ka yin'wani mintlangu ya madzisezavu xi final France hi lweyi a tekeke nduma yakwe a va a basuesia hi 3-0 magoli mambirhi a ve ya Kylian Mbappe laha a nga ta kumanaka na Paraguay a kama oitavo xi final. Ka mintlangu yin'wani yi nga beliwa tolo Noruega a beli Costa de Marfin hi 2-1 na yena a va a tshembisa u kona la yena a ka xiyenge xi landzelaka lana a nga ta bananaka ni ntlawa wa Brazil. Mundzuku dia 2 ka Juzlu Estados Unidos de America na Bosnia Herzegovina hi 1:00 PM kasi Espanha a ta banana ni Australia hi nkarhi wa 20:00. Mwingset lawa ave mahungu ya mixo hi emisora provincial ya Gaza rendzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo tulixile.

Aile kari ipangala tiwa hii Stuart Sukuma tlelwe ni ka ndota ulive mtugu zika timene tilitita matlavu salani. Kambe ya mahlweni kuva hi kucetela na kulorimikiseti leswaku hakunene Alonzo vo tala loko ha rimixi ku va tlakusa anzima yakwe ya ta ntirho hi losa hinkwavo vanghana va xitichi lexi xa huaxi Radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza lava minkarhi hinkwayo va tshembekaka va longolokaka na hina na hi va navelela tinjombo mathomo makateko ni ku humelela ku nga le khale hi 9:55 mintirho yi ta famba mpfhukeni hi lerimi la xiputukesi.

Io talamati nga umama makhala kungabela mati mwa province ya Gaza umama ngumati andambi kula kuoni sakakwati sisima hambi uma pipe amatsimitsa kumati mangala thuka madi kama zumelo hinga manene tinle sima kuwa ushishima ku mati hambi jo uma kampo piloko usma thembe uma halisa kukhato sinzi kusela tita kukhenona pona kama lwati uhamara hambano fana ni uhuda. Hikongomani yaka 15 horas, mimi hina mana tenga ya Gaza, eto, ya disugure nyamsi mani kakuka wa zitatu. Ya umumangu unka jutlil nimbila 2026. Simbile ni hapusha la nyana kudoto baira ni ya dana George Mamadu, ajda iti sala uchenju wako achikulota kwa angao.

0: umbone ne matimu ya dehanyo dangu nga chicha utomu wawe
1: Ahuwa inoono ko wa Radio Msambiki
2: Ingsatwa Radio Msambiki yamkala kulosa ka nhlabo wa miranda mabunda ni roshini botela nyansi hita koni umboni wa bahangi banganga wa muhambe nani ka district ya Djibouti kuma province ya Gaza kamlongo loko minye historia
3: kuna ene nyansi ya muhambe mailani kuva hibula mailani nitia iko umboni wa tsitinga bathumela bana no ditse kungutungutu kambibu wa ya tsindambi sikaratu tsabanga baba tsangana na sukambi ke miranda kuma hikata mabulo hinima me Fatima Mbalat awa himulo sako kayambimo
2: Ntana kukumbukisa mwingiseti botela kwa hanzi kama mifati mambalati. Inawakambe ni mami Rufina au wanenhanove kwa umboni wakwe maila unichi karatuchi ya chama chandambi. Kumbula mlongolo kuminya shtoria. Utisa umboni wava hangiditi kuwa ngatangana nisi karatu siya singa mamaha kasi kwa vechicha mapimiselo vachicha utumi wawe unzilana kuchukua tisa utumi wawe.
4: Kunga nilwaka inandambi umile ya tama shtoro kakapela. Kutama shtoro kakapela kuhishe kutama mansa karatara ta yesusa heveka shkuluini. Eku le ka xikolweni hla siule na wa mfumo hi dlautlautani va xibedlela va ta hetendera aya vona nga swa ku hlupheka
5: mi wa tiveka ku va mtshama ko lena kumbe nwini wa xitola nga mvitana
4: yo ya ya tshama hi ku vona mati se fika hi tshama se masakata ku la hi le xitolo ka ka vana sa hi lavela ndhawu hi veke tshama ko
2: misukile nkama mi nga twa mahungu ya ku mati mata tshuka matala kumbe munyimeli ku matala se mi khole ku swi vona
4: a hi sukanga hi vone suka hi ku vona mati loko se ma nghenile
2: a loko ma nghenile kaya mi swi koti loko mi humesa xa ku karhi kumbe swi luzeki hinkwaswo
4: swi fambile hinkwaswo yo humani vatsongwani mpahlala hi gokile yona tipanele hinkwato ti fambile
2: ive xihi xivangelo xa ku va mi tshama mi nyimela ku mati ma fika kona mi nga ta suka mi za milu za michumu ku mahungu ma fiki na mati ma nga se tala
4: a hi swi tivi kambe ya 2013 ma fikile mara ma fikisanga swona ma nga fikisa swo nyan'waka
5: Leswa kuva amungana kutsemba.
4: Eh ngana utsemba swa le maka yena matafika. Eh kuma ta famba hi mukovo.
5: Kambe ke ya tsemba loko matimata wo mavona leswa kuva amafambela wona mahambanile. 2013 mavonile swi mangatisa swona. Loko mu mavonile matela wona lembilele. Mvona swa ku swi hambanile. Amudzanga mvini ku dzuka.
4: Heveni ku dzuka ku masiko mangene a 2013 ma khwele strate mara laso swi mate hala a gelegele. Simata kumla ku simata sini mintini ayi.
2: Aloko ili kumothela mafika mahungu ku eh tivonelene ku ingako kutatala ndambe ishini minga va mafiyela ka masiku ya munthu
4: Yonga handle isuka leko nge tsike ya bona leswa henga swivona ta handle isuka ikhupa ka lomuka ka nwangeni mati
2: Mhm ale swimati sema sangula ku khokombe manga kwa mitheleli mi yakaya
4: Ithelelile yakaya mara tangalanga ku fike tsama magqikeni ka hino lava ndawu tsama sile ku mati mathelile magqikeni se ya magqikeni ka hina ya tsama
5: Seka ya kona ku hi
4: akaya ku bonkomi le mara tindo tuile ayina tindo
5: Se muda injisa kuyini leswi?
4: Aya Steve ka nwi na vamfumo swa ku mfana ku mhenjisa kuyini.
2: Inaka loko motsi ka mikuma njombo ya ku va misusi va kusukani miya tsamanda we nwana ku minga ku miki mhangweni ya ku talelo he mati swi nga injisa kuyini?
4: Enga suka ku ta ve ya suka aya tsamala ka ku nwana mati. Loko mati ma hemoshile.
6: Rofina tsala muni mati. Nikumbeka ko leya mi ka muntini wa Suzwane ku nga nghena ndhambi. I hi nghenelele mpela ndhambi. Hi humile tindlwini hi ku ya ngulwe vanghani lava ku tisina ndzhaku. Va ku heyi kwa mati ma fikile. Wola hi nga ma vona malikulunyana ke va ku hi lawa. Se heyi yo huma loko hi humela ya khoma kahle tindlwini yo humela ku khoma a vatsongwani hi huma nghena xitiratini. Na hi badinyana hi pfuxela va nga phambeni ka hina. Swa ku pfukani mati lawa ma fikile kunene hi huma hinkwenu hi kumeka xitiratini ta kumeka ka kapela li xile mama secretary a tata hi teka ku eyi sukani la ku la hi le munhu lexitolo a hi kombelela xikolweni hi tshama ko maeli ka mama fera hi hlayisekile a hi hlayisile mama secretary a hi lavela ku dla kala ka kusuwana la yena hi dla kala mfumo za ku kota ku u hi hlayisa hi leswi nga hanyisa swona hina laha hi nga kona hina swigwo a hi na nchumu a hi na ku dla ambe uva inyikile loko gwala masinwini amati mo tlhamata mara teka loko gwala mo tlhamata mara teka se hi xirilo lexi hi nga na xona hi nya la muhambe
2: n'wina mi yo pfuka mi tsutsuma mi teka ngamu kumbe mi pimisile ku va mi teka xin'wana hi nga va mapasi ya n'wina ya munhu mapasi ya xibedhlele ni swin'wana swilo la kaya
6: a mapasi ya hina van'wanyana hi tekile mapasi ya munhu ni mapasi ya muti hi tekile ni vatsongwana hi huma na swona kasi leswaku tala ha swi kotanga ku swi khoma
2: Kambe lexi nga mi mahaku wa mi tshama mi nyimela siku la ku va ku hi lawa mati se ma kusiwani inxini
6: hi xo xexo xa ku ve ni ku xiyeyiso xa ku a mati lama nga ta fika ma ta famba hi mikova Hiku fanjeka tindambi ta nghena mara tifamba hi mukova ora le ikuni ka ke nghena ingheni le tlhalishani misho mati mangalo ko hi tlhaya phindela ya tsapa
5: kambe ke loko vo sukani munga kuyini sozo
6: inga suka
5: kambe loko chuka kaya ko hina
6: ha akaya le zvinga muka ya khupela vo madaka sei tsamisekile mara ke a tsamiseka ka ku rule hiko laka ku ha mavona matlo ku hima ku kumukile ku hima ku kumukile
5: loko mu bulani vangani mayelana ni ndambi leyi mu ya hleketa leswaku masiku vendaka mu ta endlisa ku yini
6: yi hleketa ku masiku mataka loko va ku hi lawa mati haya na u tshama loko hi nga tshami fanele ku hi suka hi khupuka senga la kun'wana mati
5: kambe masiku lawa na u dumeliwile hi ndambi na u nga ri kaya a swi ku vevukela
6: a swi nga ni vevukeli a swi nga vevuka swi tika swinene a swi tika
2: botela a ni navela ku va ni vo tshama mani Rufina kutala ka vamamani vanga bula na hina laha va vulavula hileswaku a hi pimiswaku mati ma nga ta fika kaya a malembe ndzhaku na u nga se tala mati laha a mi nga tshuki mi amukela mahungu ya mfumo ya ku vula leswaku a ka tindhawu leti mi nga kala tona mi koveni ku la kwa mi suka ku loko mati ma tala mimhangwini ya ku va mi taleliwa hi mati
6: a hi swi twa
2: se hi swini swi nga mi endla mi nga pimisi ku va mi suka
6: eyi a hi swi tivi hikwalaho ka ku a kusuka ka kaya kumbe ku karataka mara ke a hi swi twa hambi hina hi tlhaya hi swi twa hambi hi nga mafoni ma nghena mamesaji swa ku sukani n'wi muka mukoveni hi loveliwe swilo swinyingi swa ku tika swi nga hi lovela lomu hi mhaka hikwalaho ka ndhambi
5: se a mu kuma mesaji lavo phazama ku posa
6: a hi nga mali swoho a hi ku o hi ku ku yeyisa mina kona ni nga nyima laha ni rega maxamba na mimondoro yimbirhi yi fambile swi ya hali matini
2: se swi ta ku yini ke leswi mama a mimondoro yi nga famba u nga rega yo maxamba
6: a ni se usuwana ni nga ka lowo usuwana
2: a loko yi loko swa kota ku tlhelela tolo mapimiselo yi ta va ya hi ya kona
6: mapimiselo loko ni tlhelela tolo eyi ni to pimisa kokaka a laya ni nga kona na ha ku lavi
5: a swi ta va kahle ku kumekela kwihi
6: kolo muhambi kolo ni nga yi kule
2: kambe u suka nkoveni na tshemba kaya wa bulisana ni nghamo se ku ni majaha lama pimisaku wa mateka a vavasati ma huma mimiti aka mabulelo ya n'wina a ku ni leswa hi xiyena lexi vana va mani swaku n'wana wa mina a tshami kola a tshomba leta tshama kola kaya wena loko u bula ni vana va wena swi ma hisaku ni loko u vona mhaka leyi u nga hundzaka yona ku taleliwa hi mati ya ndhambi
6: na mi ni va buhlohlotelaka ku a va suki va lomuka ku kala mati va yaka kona mindyangu loko va yakile na mina ni ta swi kota ku loko yo fika mati loko ni laha tshamala loko ni la ku rima ni ta famba ni ya tshama koka vana lava
5: se lava ha timhaku va n'wankanu va ku hina hi lava ku tshamela le minkoveni hikusa hi lomu hi kumaku bindzu hi lomu hi kumaku swin'wana u va byela yini
6: munhu va bya swaku hi n'wana a hi ti voneleni suka lomu lomu pode kuma ha mabazi ya ku hi ta hi ta rima mara ko hi na tindhawu leti ti ringanaku ku loko mati va ku hi lawa ya hi ya tshama kona hi le mindyangu ya hina
2: mi vulavula hi swaku hi 2013 ya mati ma hundzile malembe man'wanyana ndzhaku mati ma hundzile kambe lexi li makhwa a nkama ma nga tala hi 2013 a mi tshukaka mi pimisa kumba mi nyikiwa nga tindhawu se ni magangeni na ku va mi tshama tona mi tlhela mi thelela hi ku vona swaku se ni ya a bindzu na masin'wi ni ngile famba swona
6: hi nyikiwile
2: se ku humelele yini ndhawu
6: yo kala hi swo swaku akayakaya xiyeyisi swa ku hi nga lava ku swi ta ku yaka hi nyikiwile ni swo ni ma ta dlawu lawa se ma ni vanhu futa ezange hi ma tendele ku hi lava ma xaviso ni la ku yini se ma ni vanhu
5: vanhu lava ma kumisele ku yini
6: a vanhu lava va lava ku dya matiko van'wanyana van'wana va ku huma kolo parka lidee va huma miti ka vatswele va yaka koho ndhawu leyi hi nyikiwile hala xa hi miti hala
5: lava nga va nyika vona i ma
6: o i mfumo
5: a yi n'wini
6: a hi hina
2: a hi n'wina mi nga nyikiwa matadhana ku a rhurha ni mukoveni mi nga va xavisela
6: na da hina hi nga va xavisela ni ku swi tiva ya swi tivi hi vava yo vona miti loko se hi ya ku hala xaya miti ku hala ximuwini hala hi lomu a va hike koho
5: se n'wina a mu ku i ku va ku ta mahakhwati ku ve mi nyikele ku yaka
6: a hi mbina hi solanga loko va yakile vanhu a hi solanga
5: a dyondzo mu yi kumeke mayelana ni swiendlo leswi
6: a hi kumanga dyondzo yo va ya ya hina tihlokweni ta hina ku ka hi nga la kusuka lomu hi nga komi a zone na hina hambi vavalaka va lava khale va la hambi hina vakokwana va yi vonanga se ha swi twa ku vava ya malava va ta dlawa ka mfumo
5: se inaka xipakani ni xisepho swi vavaku loko mu ma kuma mi ta endlisa ku yini
6: hi ta yaka
2: nguma mahelo ya yingiseto tindeka wa radio mosambiki gemeta mulongoloko wathu ka mitshikari ya nyhasi minya xitoria a wa hinga wa hi bula ni vahangi va district ya chibuthu vamba ka sengu ka nganga wa muhambe a va nga veka khana yawe mayelana ni mahokelo ya mati ya ndhambi hambi ni tindzela ta nga wa ve tilondeta kwa hoka nyhasi va nga wa ve pindanga tona kwa hoka mbimuya se va nga wa ve hlula xikaratu xiya xa mati ya ndhambi i tikota kota ku tshumela misana va mbongo kwa va digondzele ku tatinene mani na cinca ngo tatinene utomi kome nkukuwa hambile kubo chumana miti kombe matalyao mamane kwa madimi manguni vanga kuka hawa wakukona vanga kuwana toka siku veka pangu nutumi wawona mkubatu ziketu ngusima haso hambana hambana kwa hankamatia wa yandambi
3: imame Fatima Mbalati ni imame Rufina wakava bula kwa yako ni natu kapika imbi mo hisatana kwa yako ni nao mkisetu kala Mohambi chitritu ya Shibut kwa upendula wa mnukuna kuru kumbisi wa Mirada Mbundani Rostinu Botela
0: Umboni ni matimu ya dehanyi dangu. Nga chicha utomu wawe.
1: Ahuwa inongono ko wa Radio Msambiki.
0: Iniki 0:30 minutos, sumpela mbimo yiva ko kagwe kagwe vatumi wa mfumo. Habiko hae kuko wanase. Vosa tisa vatsuta. Vamwese va maparaje va hokile ko. Vatutumile. Vakuluvetile vetutu. A wona nyana ku dot tell na ku World Cup 2026 USA, Mexico and Canada. Kama bembe ku cha nyamse Mexico kwa mutu Ecuador kuma bola mambido pota shamulo. Tawia. Nyamnova. Kasa do marfim watu vamos consumo de uma bola mambido chamlo ngoda dumedo kasi França ngena anga bweta chefu Suécia ngoma bola mararo pata chamulo mkoma se baba tutuma vai ama oitavos de final e começa tocando Marrocos kama bebe ku janyam nova asco de kuba papacha Holanda ngoma bola mararo chamlo ngoma mbidi eto manga betwa kama penalty msana ka Loko wa difana nungu bole mwejo ka 90 minutos. Se chuwe konka nyamsi, chuwe mbilito meshi kwa kumute kwa duro kuma bola mbide upare shamulu kuma bimbe kucha. Ngumu kama zoito arishi nama na Inglaterra ni Republika Demokratika du Kongo. Awa mweyo wa uyamtina. Iti ziti tu nguvava tu wa haku ungu kumbe mangiza matula kumtina. Kambi di kunavela katu kutila mangiza matula mtini kusala kungu. Kukungu mbwa tupela. Bélgica nem no 22 horas já na vai chiquinzana ni Senegal. Senegal un badia na yo kambas kuri kupinde hok hao kama za sezavus de final. E tiku oti ngola kwa te consumula Bélgica. Ah. Di na wa di kama zumbela manene Africa. Ho wa ni Marrocos duwe hanga zumbiseka. Akwa hemelen kumbe ka Congo no Senegal kuno wa mwe yo ango kota kwe pinda kumbe votsele vanga pinda. Kambe kasi kanga kasi wabela kuna susi tembe susi ya sini mitamu siya mankiza awa ditora di makuna do dola kuteka mundi ya lua vama wa Belgika waya kata tumakata chinene ni wona mundi ya lua bofana nene Senegal wako nanku Senegal tu humelela kakumweko mana empati mweye kutave mkunzumula msaka numwewo kambe inaona ngutona kambe kunavela katu iti temza tokene wana pinde kungu kumakundu Senegal yu watokene wama suni wama nanani sikankanka samtamo siya se chisholele nyana kudotu mabembe kuchama ngwana inaona Estados Unidos ka Amerika ni Bosnia hava vahi ingeni yawe kungani Afrika Spanya belani Austria ni wawana vava ngani mkama nava inobu kela ngumundi ya ledu kambe tinga tina vela tona hitla kona ma matikwadi tiko mhombe Africa the World Cup African Nations nguti hila kona tona hiliki 34 minutos na ichane kukua kula hikunzu mula uchange chivutuza uchange hawa hila kuhu hukisa kari hikadawa na toke na nana wana tifa udupanga latilo mitume arani Msambiki jima hato sele nguto selele kuwa yikupanga lata yu wa muma ni kakodi kona Ngozi, zitenzi pasha bava, ziyo ya teka midliwa inga dlaya wavovo ya kari kodwanziku ini mashaka. Sinstanya kwene, parampampam.

ni tihomu ta kona ku va chiningela ma brahman ti va ti ya divana ni tin'wana ta xilandzi ku nga huma tihomu ti ta hombe ngoto za tinene i ku tiya tinguva wa ti lini nyama yi ya yi no va yi tixawa ngu vathu ve mana mali va va vano va va ti xavisa yona a ni nguso hi tsumbisa tontiya nzila ya wuchenje mukoma hi lavetela bya cesares oxana mukhavela khe na wu majilidana phela ti ni mahela ku tona khena ni lombile qathula khene ni tsula ni ya ku emela khene u dini marigarisile inkontro u swela ni za ni manywa ngokuqathula khene pha mthu wa wa dunuka ngukupfa ku panda kathula ichi manya ko khale ku manywa ngokuqathula mo unga tukula ni mdiwo ngokuqathula uti ukure kasi wopfa ku manywa oh wasakala

Gurara mahungu hambi mwiyi makomsongo chodo mirikian tumbu. Mfumo wa tsiri chema sanje na mbato kene unapapasha bava ngani ngwati sensa takuba kasi ve popola chito kene kuni mihanzu yali sima kama afuyani ya masanje haku mbato kene tisensa tia tiningilo kadigumda mi datikopo nini imu ya yo hawa mchanu niteraru tisise kombisa chito kene kutumbu tuwe chani haku emelo wa kuto kene kungatuka kutumbulwa ma diamante ambini simwenyani sali sima siya siku kama fu ama sanjena waomba kambi tito kene tikupo nitako wana kukela 2001 ngutia tipopola kukambi kutahoka nyamsi katise humisa tlamulu toku kene maho ma diamante awa kani kona niya ama sanjena ayo mahungu ingani wangu mshadoro wa niya ama sanjena sancho mbana wanga tlamsela toku kene tifisiseke kakukulipindile makumambidu wa maleme ni mchanu kusingani kupu ni kato wanatia inga tumbula taku kuni mihanzi ya lisima kani kama fuale ya masanjena inaka hambidi ku vato vasa manachilo vati fanili kene kubavegela mfumo sancho wa umbili to kene atia loko tichina humelela kuna lawa vamonyani vavafana kubavea popola titove ningela mihanzo ngumu kama wachikulu veta ngutu mchano wa kumwa skolo nisiraru si kumbe mchano wa magumi wa vagondi ni vararu walumba kuchikolo wa chati gondo tahagari chidanu wa ndambini ndojmil kona mwadra panika chai chai vada wavadi hetili tigondo to ziva kutsapunyeta staratu lima tsimbelelo muwa staratu ni ikuti gondo tia tinga tangelo wakasi ngu vava chamulako ngu mimova ya mtaka yetu muwa provincia ya Gaza ayawa makungua maela na kunu kukupumbwa kuchaiso wakawa nana wachikolo wa mua stratoni titakuloko ni vona kudihugile mbi muvana imisa bimova kukutapunyata wanana wachikolo loku wachihuma hanzi katu wana wana ziwa kaona tinzila tama tzimbila ilu mua stratoni titakuloko di stratoni kula kutzimbila titaku utangana ni mimova iya iya kukumanyani isinga ku mimova imaneka ichitzimbila didawadawa ya nakambe ichitangu msana Luis Bulacho ni poisa da strato ngena nga tlamsela tito kene mtumu wa kuva wa chitumsana kasi ni sikolwa mbali simangu tatene nguko ni va ikuva tsimtsiwa mimova kulave ziva ni bona tito kene kudini muwa kungave kota kuku ni chikolwa kulave shishima matsimbelelo vetsimela veninga ukhalo wa kuvanana vetsapunyeta strato ngha kulave kako ngukona Tustiritu ya Gijane kuna mwa provinsia ya Gaza kwa tili mtumu wo balisa miti titaku kuna ziwa tu watu wangahi wakuhu kulaweka michikitelo ingahi kadipulodia dino kata nguwa gosto wataku do pake la michikitelo kavatu kubawa natifikela katitsuna inawadi mtumu wa ulo ndetu wako kamti nimti kuna tumbula katitsuru to kene nguti itinomboru tia wafanla kuwa fetisa ta michikitelo yifanla kuwa ini nguwa watu mtangelo acha mlangu tawo dahungu cha mchato street ya Gijani Gilirmi na Samson acha mseto kene atia atibaneka kutichima wa kunkua ina va idiku hlamula kuvilela ka chitsungu nkumsana ka ndambi kuoneka kutala ka chitsuna chitingoma ha kuva malwati ni yona mayang kukhupuka ama yelana kuni dzedzedze seko na ho va fanele kuvanga chikulu vata ngutatene veninga michikitelo vathu va vatitokena vana tivikela ka chitsuna Mtangelo wa provinsi ya Gaza peka nzeveka va ikubona va tangeli va tagondo kuchamu cha provinsi takukene ve va ve luka makungwa manene ama fanela kuva metumiswa kuva gondisi takukene mbimu inga luzwa ngu tindambi simahi kutindeka dilembe ngunungutuka va gondi vokari va va imwe mbimu vangazumba va sigondi Margarita Mambatseni Shongo ati ombomba kasi kakutula Msengele tano wa kukunga hata dilembe da gondo 2027 ikuanga omba kambi tokene wa ikubwana watangili wata gondo wafanili kuba ve wavadi hafu hingu tutatene wa gondi isi tutaku kusuoneke kuwanana ve maneka ve tindeka dilembe da gondo nko haka ndambi inga shanisa provincia ya Gaza. Mwingisetea wa itimahungu mwamwene hata na ungu mkama wadzo. Seti ara shichinga chani yo nganzewe kujia nkwengeta. Pitsikare.

0: Mungkin aku misalkan ni apa pun yang cuma aku tak kena cukup kalau zaman kita tidak kuat rancu sambil kita misur provinsial dia gas ini naya masuk ke wahai bulan ini showfish tak ngukosa ngukosa.
1: Ini ngukosa silos.
0: Simbol tu kita dropin.
1: Aye simbol tu semundo bar doska semundo.
0: Iko la yako sawa ni nyonge ni.
1: Nivele kwa kwa na kukolumia. Shule kusue ni shikola sekundara ya shiputu.
0: Kambe mailano ni kuwa ke u lanzale tichela nako ni tavu imbeleni. Mamuzi konga naona mangaki?
1: Langa kona nini vintu wa mamuzika. Nenga maimbeleni.
0: Sha u kambi sili album lokar.
1: Ansema album majeke na famba kamchado nikonvidariwa nikoine majeke anse shavisa ma CD ya mini.
0: Ema video?
1: A video ayo nova nali majanse shavisa.
0: Chimbotsu kona vayamukela njani? Am music ya wena.
1: Nayo ku sunguleni ka swona swi karhatile private antekela nhlokweni so ki a nyiku vhela nga persistira ku hambi loko swilo swi nga fambi bang ku la ku ni famba ni amahlweni se swo swi vanhu amukele tindlela tinene swa tsakisana na rhambiwa kwini na kwini akahana lomu vanisiya ku khani mambo
0: hi swona kambe mayelano ni ndzimana leyi twaka na wuyilandza ya vunanga u vule leswaku wa sungule doximile i vint se u sungule ku vota tsana ni van'wana va yimbeleni
1: ka ntla wa mina ho va mina noxa ncina ni swimini na swa treasure leswi ni cinaka na swona ni se patsana ni vanghana no va ka association ya vachayi ku hi lomu ni ni nga ni vanghana hi kona ka association dixmus ku dixibuto hi lomu ni nga ni ampatsano na vona kona
0: a ka association leyi lana ku nga na wa ku fana na Pastor Oras.
1: Pastor Oras i xiteru mana xiteru wa mujove vanhu vanyingi yangi star matshama vanyingi gataketa
0: mayelano ni ku va se mu kumanila na mu khomana kwatsi
1: na hi khomana kahle ka ntirhweni pelo menjhela ka sosesa hi nga ka yona ni voni swixandzu
0: mabula wa mita kuna wana mailani kuya ka music kukutulukisa music kasa awunanga leye shimbuzo mata matlengela ngopfuka kuphalalisa atavu imbelele ka wena
1: ka yenja ku ina swi hluvukisa manje swa karhate ku a ku yimbelela loko u yimbelela na u nga na kondisa wu kahle a wu na ma-instrument xa ku ta hamba ma propaganda ya ma muzika wo ya nga ku maha ma-show ma yini wo nyimela ku confidariwe hi munhu u ta kota ku famba ma-show se a swilo a swi fambi kahle hi ndlela yoleyo yi kumi a mamahela manene hi ku ya hina matshamela kahle ya ku hi kuma a song leyi fambelaka ku hi ta maha ma-show ka tindhawu leti ti rhandzaka ka malo hi wu lavaka kambe
0: leswaku va swa mi karhatela ku endla swipeta ku lwa mindzumba
1: swa hi karhatele ku yo nyimela ku confidariwe ta hamba ya ya ya ma-show mae swa ku maheliwe hi decision ya hina hi swi koti ku maha hikwalaka ku a hina song a hina nchumu o va talenti so yi nga kona
0: a mfumo ma tirhisana na wona
1: ya tirhisana na woho wa hi seketela loko va hi confidara ya famba so loko va nga se confidari ko ku u nyimela u confidariwa
0: a music lowu nga u kumaka sweswo
1: a sweswi hi kuma nyiku yanga swa ku na a nyiku u lava ku vula leswaku na nchumu ni nchumu hi xi vonaka hi nyikiwile laha misaveni ku hi ta kombiwa hi xikwembu swa ku nyiku a yi ta fambisana ni ka ku navela ka mbilu ku fambisana ni ku nyiku ya xikwembu leswi nyiku ku gwelaka swo mahatlo sweswo u nga ma hi sweswa ka swin'wanala podu la ku mahawu mamani wa ku ya ka muti loko a nyiku ya xikwembu yi nga lavi ku u nga mahamu yake wa muti swi ngu ta maha loko hali ku pfura u ta maha mikambe u ta maha hambiloko swi nga pfumeli tende ti konformara ka nyiku ya hina leyi hi nyikiweke yona
0: hambiloko li pfara u maha muchuma yena u ta endla
1: a loko a li pfura u maha muchuma ya yena u ta swi vona na wena swaka hi swona hi vula ku ku ni kun'wanyana a lwela muchumu ya ku a xikwembu xi munyinganga for example ni landza nyoka puranta mahamu ya dlhoro kantora enkwantu a xikwembu xi ta ni nyike nkama wa mina na ni nga tsutsumanga na ni nga landzanga nyoka ni nga mhanga nchumu ta famba ni ya mahlweni leswi ni valelaka swona nchumu xi ni nyikiwa xona
0: Emana no change uwa womba kutoka kwa chingwan chini mbimbi yako na maila nuni kuba na hicho pangala tena mkuu change chumba kuhushovista ukala shibuto. Shofista aguche, atela kutatau kau kati.

0: xo fixa i kha mulo rhanga nyamuntlha wo endzela radio Mozambique kambe wa famba lomu ka swibukabuka ni ka maradio man'wana swimelani ku va u ta paluxa vunanga ra wena.
1: Na famba radio xibutu na haxa mintirho ya mina ya bula na nghena ka ma TikTok ni palestra ra mintirho ya mina na nghena kamba Facebook ni haxa mintirho ya mina kambe
0: mayelano ni ntirho lowu landzaku wa ku endla palestra ni musika wu swi kota njhani ku swi patsa
1: a ni swi twanga
0: u te u endla mapalestra hi TikTok ni musika u swi patsa njhani swilo leswi swa ku vevukela
1: a swa ni vevukela va xa ndzani chela mamega ya ku yina ni nghena inthanete ni ku yini hinkwaswo nchumu ya vevuka hi ku na makuma na vakuma va fana lava va ku va ni patrocinara kokoko laya
0: leswona kambe mayelano ni ntirho lowu mu taku na muvulandza wa vuyimbeleli mu endla mindzumba ko ximbutsu ntsena kumbe se musungunu ri ku va muhuma ya ma-district man'wana maprovhinsi man'wana
1: Na ma first time ti mayela kolomi ya zona la mila ximundu a ni se kuma ku ni famba ni handle ka matiko ma xikolomi ya ximundu loko ku ni ama first ama lobol kazamendo a va ni siyi va ni convidara ni nghena ntlangu a ni ni tsakisisa ntlangu
0: kambe mayelano ni ku va wu ta va endla swipetakulo tindhawu tin'wani ku huma ku vachayi van'wani loko mu bula mu nyimaka kwini a mi se na vani makungu lawa
1: vanghana ya patsana hi ku veni hi ku hila kuma haxo majisegwa ma se swi ya vuya ka mali ya contribution porque jesu va ku va la miliki nyenji pura hi patsana ka sesesan ya wukarhi pura hi ta hi fambisa hi mahlo ni kuma swa ku mina a ni na mali nkama wolo se nkama lowu ni ta ve ni sala se ni ta ve ni tshamela swo swa ku munhu a ni convidara kumbe a ni nyikanyana ya refresh ku purka se nyikiwa mali ya fika kwihi tanihi ku no sungula vhela mas a lomu ka ku ni famba ni patsana ni vavakulu loko a leswaku a ni tribusiwa mali a ni gwenti
0: kambe vunanga hi nga li kumaku ka nkarhi wa sweswo
1: a vunanga hi nga li kumaku hi nga kuma a vunanga la perdan amor
0: u rhandza ngopfu ne a wu kombela rivalelo wihi
1: haya ni kombele rivalelo iki na vona miti yin'wanyana yi hahluka himhaka ku loko va khulumisana va linona na nsati nsati a nga swi koti ku tsitsongohata loko a xongela ku yo so bunita a ti haxara ni ta nte ndzi tiva ku veka rivalelo ka vavanuna va hina loko va hi hoxela swa ku hi titsongohata hi ta kota ku ya ka miti ya hina ya mahlweni
0: hi swona leswaku va ma rivalelana wena khe u chadini
1: mina ni chadanga ni chadile swi ni hlula ni vuya kaya vo ni vuyisa kaya nangele ku rhandza ka mina imagina navelela ku lava va nga wukatini va hanya wutomi la linene porque mina ni vuya nge wuka ni nga li lavi vo ka va nga ni lavi
0: kambe mayelano ni loko a swo tlhela swi phinda a wu ta tlhelela
1: ni nga ha tlhelele kambe va sweswi ni yo vuye ku va ka muka u ya kaya leswaku ni swi lava te ni ya leswinene purani vuya vo me ku ni tlakula va ni veka ka movha va ni vuyisa kaya
0: hayi mhaka leswi u nga endla muchayi
1: hayi a ni sungulanga ku ma uchina ni lowukatini ni yo lorhana ni lowukatini se ni vuya ni tata mali leswi ni ha tshuka ni swi lorha ni lowukatini ni vuya kaya ni tata swima majeke yena ni swaku na yimbelela a nga swi tini
0: ina va mungiseti chimana u chenxi wuno va ku xofista wa nga hi endlela ku khela xibuts mayelana ku va hi bula ka wu munungana ku wa kumisakano ya vapiyani ntumbunuku
2: radio Mozambique.

0: kudira kwa radio Mozambique ya magwito ni wa mnukuda kukumisa kani ya bapiani mtubunu ku hawa hibula kuni shofishta ukala kuni wa shibut shofishta lwe angalava kukuwa kuseketela kupangalata kumbaa kuramba kuya mtakesa nga ukuma so
1: ina loko munhu a ni lava ka mintirho ya mina ku na na mi tsakisela ntlangu wa yena a nga ni kuma hi nhlayo leyi ya 87 30 36 098 se no tirhisa numero yo ya yin'we ni ta yi phinda 87 30 36 098
0: i swi ni nga swi nyimelaku masiku lama taka
1: nyayi ni navelela ku ina vafambi va mina va ni khongelela leswaku ni ya mahlweni leswaku ni kuma switrumente swa ku ni tirha hi swona ni nga dependeri hi covidariwe leswi ni kombelaku swona ku vafambi va mi va ni sapota va mahlweni
0: a switrumente leswi swa ku fana ni
1: la ku sungula ni la ku pfuniwa hi aparedlu ya radio la kwalikere ndhawu ni swi lavaka ku ni famba ni teka vabailarina va miya ya cini
0: kambe hi tlhela mavhidiyo hi nga ma nyimela lembe lelo u vulavulele ku va u ni vhidiyo leyin'we hi ta kuma lawumbirhi
1: a lawumbirhi na lona wa ni li lava pode li kumeka lembe lowoloni
0: a mamuzika ke wona
1: a mamuzika na li ndleleni ya kuma hi tela teye ni ni manyingi mali ke mpfhukeni ni maxike hikwalaho ka ku a ku ndi sawuli nga bibele ma ha yo tshama maletra mo tshama ma nga tsaliwa
0: manyingi maleta
1: manyingi
0: wolorha wu pfuka u tsala kumbe na wona wa grafara ka foni
1: no lorha ni fika ni ngama ni pfuka ni tsala se swa wu gravhara swo engetela ma ngopfungopfu no tsala letra
0: kambe a xitudio lexi u gravharaku ka xona sweswi hi ko ximbotsu kumbe ka cinca hi ndhawu yin'wanyana hikwini
1: ya ni sungula hi xayixayi ma sweswi se mhaka mali ya transport se ni gravhara xibutu ka productor wa mina Jeffrey a kusuhini ka bobolelo
0: a leswaku va ku sukela wo tirhisana ni va producer vambirhi
1: i treasure ku ni mun'wanyana wa ka n'wihamuza se ku ni loyi wa Jeffrey a ka swi hahlana ni yanga hi ku ina yile ka ku sungula hi nga fiki hi kotana hi mhaka tipresi se u kuma swa wu lava kwalikeri mali leyi ni nga na yo va ni twelile swa ku kodinyika
0: vunanga hi nga pfalaku lona
1: a nanga leli hi nga pfalaku hi lona hi lela ku ina usiwana la rilisa a vana va ehleketi swa ku tibabem swa ku loko u hluphekile kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni swa ku u nga ve u maha swona hi ku ta mali swa ku swa swinene munhu a swona a nge swo hlekisa u xavisa munhu a wu ku hleka u tshama u nga liso se gada muno ku hleka u tshame hi ku rila va ku a tshame hi ku rileka tibon entao a wusiwana kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni
0: u nga tlhela u phinda nhlayo
1: a nhlayo ya mina yi li 87 30 36 098 repito 87 30 36 098
0: kutile kwa radio Mozambique hi manenu change wa kuloba ku xofixi ta nga yi endlelaka risiku lwa da nyasi
2: radio Mozambique misorokorovisiele ya gaza ampfhukani ngu 90.9 MHz frequency

Isso aí tem uma rumba bem uma comissão que tudo me orienta um bom. Um fuma de serito em Nia Massangena, um batido que é neu na tuca, o papacha, um chano, o a tico pon interaro. Tia tinga combela, cu ningua casse, ti sensa da cua, ti chopa chopa da cu, cu nimi hanzo, e ali cima canica mafu, cu fana de uma diamante, nia o pemba ca província de Gaza. Com batido que é ne, de gumi, ni copo ni moeio, catona tico pon tia. Um chano tiraram com aquela 2001 que da Roganhams, que se rumissa, tia na qual, nidichamulo da Ukene, com uma diamante cani, nia Massangena. A Wanga Ningama Hungam Tangili, cumbem Shadoro, nia Massangena, Sanchuman, e quando a Tamsla do Ken, catifice seco, cupinagama cumambidoma lembenim chano, cusse wanichilo, ju, jita higue, latito, mahoma diamante come camanga, locomadua, lucfan lucbaculon to hinzila. Lokuvach papasho batwaba nguhawa kunova kutholwa timunya ntikopontia tfala kuvatitisa mihanzo nitikamulungu chikuluveta ngu 39 mchara magumi wa vagondi nvararu vachikola cha gonta hagare ndamindu shmili ni ya kumwa district ya chaichai bana vari gwitile nyamnova titela na konti gondo toela na matsimbelelo mu astrato ni kuziva titela na kunu tsapunyeta strato ewa makungu malomba ko mtu uhlamula kongu mimova kuomba kambe tukene vana na vava gonsilo kutsimbelani kama siku titela na ko ni matsimbelelo strato ni to vezi vakambe kuchoka mkama wa kuvetsa punyeta vachoma chikolwani vafanele kuve mahachani kupa vane misa mimova stratoni kuvanana vanapinda nguha kulaveka konkona kupe vatsapunyeta mua stratoni Luis Bulashu dipoisa da strato ngera nga tlamusela tokene hahanze ka vanana vava vatsimbisiwa mimova no vona kulave xixima nguha kulaveka konkona loko vachiwona chithombe chokombisa tokene hakuni chikolo vapinda vanana vasiko vachikolo veva vezi akwema titokhena vanana vachikolo vana kota kupinda nguhakulo akula kulaveka kunkona vezi akutsapunyeta sitarato ania gijani kukhatile mthumu wo balisa vathu ngirungutumiti kula kutumbula tokhena vathu vanga vahanya kukamti nimti takukhena vana taningwa michikitelo kukhala ka agosto wataku kuno khata diphulo do phakela michikitelo yakuva vana tivikela katitsuna mthumu wangu wo manika kuchilondetwa kamti nimti Nkukula kukuziwa nomboro, ngutsima-tsima ya kukene vatu wangahe. Vava kuhungu cha mwisha distritu, ikuvava fanla kubave pakwa michikitelu iya. Mahungu ingani mwangu mtangu lwa chamula nguta udahungu cha mwisha distritu ya niye gijani, Gilermi na Samson. Wanga tlamsele toke ni mtumu umani kakuchilo ndetu ambweli sima nguta tenu mkumsara kandambi. Kuwane kakutala ngutu titsuna, tia tima wako kumbe titala kunku haka kukudini makrivi manga siwa ngundambi. Ikumuwa tima nikakutichivele kana kona. Mtangalo wa provinsia ya Gaza, peka nzeveka wa tangili wa ta gondo mwa provinsia ta ukenewe ya masuni ngu chikulu wa tangu tatunene ve gondi sa vanana ve manatinzila taku avavanga luza ti gondo nko haka ndambi va sishani seke kasi kambele su guita sa dilembidia da gondo do ishmili i vinseish. Mahungwa wa mangatla msalongu Margarita Mapanzi Nshanku ama vekile kutulani ka msengelitano uo kunga hata dilembida gondo 2027 hawa anga tlamusela tito kene nguko loko kudwene kile kuvanana vadimile kugonda kungatuka kuwani chizatu taku kudinti mwenyanti ngatuka tivapinda kakuve ashaniseka ka skambele so gwite kuma izami ya dilembedia hiku kadona mwingiseta ya waiti mahungu ya mbimu ya unamano mwenye nungumka mwaza na vyora shungulidi mila chichangana disweet.

0: Mutingiseti wa ku rhandzeka hi le ka 19:30 minutes etikweni hinkwala Mozambique nkarhi lowu hi kongomante na national ku veta ku fikisela wahi laha nongonoko wa mahungu journal da noite. Wingiseti Dunene.
1: Sempre projetando missão.

Ele ka 21 hora je tla tekela 18 minutes jo mo inksetwa go rantse ka ebe bona ga le tshwana bele ke go ba go zelane go go show eta e ka mintirle ya ba shi famba kana yona e tsemisa le swa go ta fixa me ya no iti na iri swim stano ke swi swa la ba ka e tamisisa e pangala tana swa la ba ka hi khomana e mavoko na kona swi na tsima ku ba hi vonelelana leswa ku nga humeleli wa ku tlanga hi ku dzwavutha ekusa loko hakunene se matlangela ale lawa swilo swa hina swi ta tshuka swi nga fambi khwatsi swilo nga kunene hi khomana hi mavoko hi tiyisela swa vava vele va khala usiku ri endleriwe ku etlela kambe hi matshamela ya kona ha swi kota a ku swi jikajikisa hi ze hi kota ku khoma lexi hi khoma lexi hi endla leswi hi endla leswiyana hi za hi fikisa nsimbi leyi lavekaka xi ta ni endlisa xoxo muyingiseto wa ku rhandzeka tamisisa u ri swin'we na hina hi pangalati hikusa a ku va hi pangalatiwa hi wena nchumu xa risima ngopfu swinene hi ta tsakala kunene na vo hi ku pangalata hi tindlela letinene.

0: mukisiti hoyo ka ningloko wa mahungu ya shtiku shadzungeni le kama boti shifunzankulu inyambane kuvoneka kuyehla ka mavadri ya nkohlola amuwamba ya muntla kusangule ntiru otlavukanisa vamamani kulanzeni ka mintiru ya kuhambana hambana vuringela xifundza xa masanjena litsimbisa kuva kungatsika kutindikisiwa malisensa ya tinkomponi tikombeleke kuyendla mavuxopaxopi la daimani ni titshomba tin'wani ta migodi leti tin'wani nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamisiweke matlhela mahlayiwa a Francis Kunsimbini amara buduya aka michini na elikarhi iku navulela Wing City linene. Loko hi sungula nkarhi lowu wa mahungu hi kongoma le xifundzankulu inyambani le xifundzeni xa ka mabote ku karhi ku voneka ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya nkohlola hi mahungu ma tshansatiwaka hi mutirhisanikulori Armindo Masingi.
1: A ku landzisiwa ka makungu ya ku vhikela patsini ku lwa ni vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe ka mabote ku karhi kuma leswaku a nhlayo ya vanhu va kumaka hi vuvabyi leki yi karhi yi tlhelela ndzhaku handle ka ku hlola hambi ni yin'wana mintirho laha yi lavekileko a ku kombeliwa loku ku karhi ku tisa a mihandzu yo saseka hi ku fananisa lomu xikarhi ka tin'hweti tinharhu to sungula ka lembe legigi tsutsumaku a district ya mabote yi vi yi amukela ntsena 10 a vatenda na vatikhala hi vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe a nhloyo leyi komba ku tlhelela ndzhaku loko ku fananisiwa ni ka tin'hweti tinharhu ta lembe gi hundzuleke ku nga viki kun'wa a vuvabyi ga mukhuhlwani wa hombe a vanhu va ku ringana 25 ni vanharhu hungu leyi go tsakisa givi gi nyikiwa ka mitirho ya Radio Mosambiki ha Gloria Alfredo na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta udahu wa sati ni husingareli ka mabote Gloria Alfredo i hlawutile leswaku hambileswi ku vonekaku a ku tlhelela ndzhaku ka nhlayo ya vanhu va kun'waku hi vuvabyi ga mukhuhlwani wa hombe na hi vulavula hi ndlele vona va kona va simamisa kumahatirho wa ku hlohlotela xitshungwa ku loko co zwa mukhuhlwani mukhuhlwani wa ku teka a vhiki mavhiki mambiri i tsiwana va tsutsumela ku ya a xibedhlele kasi va va kambiwa ku mukhuhlwani wa hombe ni kutani mukhuhlwani wa halahala
2: nós temos dias mensais de tosse a cada mês onde desloca-se uma equipe para uma determinada comunidade onde é feita a sensibilização, onde é feito o rastreio, encaminhado para a unidade sanitária que é para poder fazer a análise e posterior tratamento.
1: Kula ulaka Gloria Alfredo, murangeli wa ta udahu wa sati ni usingareli a kamabote na hlawuta leswaku kamabote wu kona ntirho wa humahaku wa ku hlola hambi ni ku xopaxopa a xikarhi ka miganga a ku himani a nga naku a vuvabyi leki ga ndlele kutani mukhuhlwani wa hombe kasi va swi kota a ku chuma hikuva vuvabyi leki gi na yo a mimiri
0: va li karhi va fika lomu tikweni vanhu va balekaka tihanyi ti endleliwaka van'wamatiko atikweni laha Afrika-Dzonga Stelio Manyisa.
3: Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 2,500 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena Joni leswi ku vula vana va tiko leriya kusukela musumbuluko ku ta fika wa vumbirhi lweyi ka hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kombihlayo ya ku tlula 5 na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kumbe tindlela ta tiko ra hina ra Mozambique ku va va ya fika etikweni ra vona mahungu lawa ma byeliwe mintirho ya Radio Mozambique hi tinhlari ta Migera Sound ti kumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na ti vula leswaku a kitsikitsikulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga wa va leswaku va ha nghena kutsongo kutsongo vana va tiko ra Mozambique bana vatikura Mozambique vabuleke na mintirho ya radio Mozambique wombiri lwene lana gaxa vavulavula hi ku xaniseka loko va hundzeke hi kona Joni ni lomu mapatsaka ni ku vulavula hi ku hisiwa ka miminti yavo ku yiveliwa ku dumeliwa swilo swa vona van'wana va vuyi va ri hava xa ku xitamela amavokweni
4: Dinish Langa a va lavi Mozambikani vhela lavi Mozambikani jo ke ma casa que eu esteve ficar com
3: tu estavas lá dentro da
4: casa só consegui tirar isso aqui que eu tenho é mais ou menos que eu consegui sair outras pessoas não conseguem sair
3: morrem
4: yeah.
3: Queimadas dentro
4: é verdade é verdade
5: Me Ronald W. Mathwasa. E swa hi chavisa swo leswi va vulavulaka lebri ku va leswi laha hi veni mapasa mapemiti hi ta kota ku yini va ta ku ri va lehina hi va tekela mitirho na then hi va tekela mitirho buku swa fana hina mitirho leyi hi tirhaka yo halevo va yi tirhaka buku mitirho leyi hina hi yi tirhaka vo va nge yi koti ku yi tirha
3: mitirho yini n'wena
5: hina hi tirha ku yaka hi tirha hi ku plastera hi veka ti-ceiling hina lana hi tirhaka kona van'wanyana loko a va joni a va swi lahi ku tirha ntirho lowu hina hi tirhaka wo buku va lowu a va va vela
3: ku vuya ka n'wehe halomu ma swi chava le
5: eyi swona ya swi chava buruke eyi ku ze va leswi va nga swi balisa swo swa ku hi ti-date ha ku ta ve ni swilo swa mash and mash ku ya chava ze hi vuya hi ku ya chava se hi la ku ve hi ta tlhela hi ni maphepha ya kahle ta kota ka tiya
6: Grimilda Manuel Nyantumbu va famba hi group va nghena amunti ni munti lomu hi nga lugara kona va hi humesa va ku a hi fambi
3: van'wana va va hiseliwa tiyini
6: no baleka
3: u ta yi hi kwini ka koka hala John
6: hi thembisa
3: va swi endla leswo thembisa
6: va swi endla
3: se masiku lawa a mu hanya vutomi muni hinkwao masiku hinkwawo
6: a hi yo tumbela hi vona hi tumbela loko hi va twa swa ku va buya na hi tumbela xa namuntlha a ni ri va tiyisi ku zawu gama hikuva a hi nyuma hi muka
3: a mahana ku tlhela
6: a swi lavitela a ni ri hi tirhela kona a swi lavitela loko hi kuma ntirho ni kolomu hi ta tirha kolomu
3: u ya kwini ka ku haleni Mozambique
6: ni ya khongolota
3: tanihi ku vula ka tinhlarhi ta migrasawu ntsengo wukulu wa vanhu vana va tiko ra hina va vuyaka amozambique na va baleka joni va huma axifundzankulu gaza van'wana lavatsongo hi va xifundzankulu nyambane na maputo haleni ugaxa hi kumekaka kona ku ta fika swoswi ka ha ni ku tenga na ntsengo wukulu wa vanhu va hundzeke ni mpundzu van'wana ni mixu kambe a vukhinyavezi a tiko ra joni bya endleka lebyi endlaka leswaku vana va tiko ra Mozambique va hanyaka lana risangasiya va nga tivi swaku ku ta endleka yini ka masiku lama taka hikuva a joni va tshembisa leswaku a tihanya tata ya mahlweni hikuva ti endliwa sweswo swi vuliwa hi vana va tiko ra hina va balekaka etikweni leriya
0: nyamuntlha xifundzankulu Maputo ku sangule a hlengeletano ikulu ya van'wamabindzu hi mahungu mataku na Juvita Ngovu.
7: Nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu ni nhluvukiso Salim Vala lweyi fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi a vuleke leswaku doroba ra ka Matsolo i mukhandli wukulu wa ku hluvukisa a tiko la Musambiki na a navela leswaku mintengo leyi yi nga ta endliwaka ntirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wan'wuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketelaka xitshungu kola a ntsindza ka doroba la ka Matsolo ku endliwa xikombiso lana tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka mintirho ti kombisaka mintengo leswi va bindzulaka siku lin'wana na lin'wana Fernand Sidumo a kusuhi ni vakombisi lava va nga ta hlayaka leswaku kasi hi swihi leswi va swi tiseke ka xikombiso leswi xa mintengo ku fambeni ka masiku lawa manharhu ku nga ni nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo Fernand Sidumo
8: i nkomu Jovita ngopfu kunene lana nyingi mintirho yi landziwaka lana hi nga kona a ntsindzo mutsipi waka Matsolo tatana hi le a radio Mozambique kombela vito ku sungula mi ta hele buwani ina i mpfini mi ta kombisa swola
9: a vitzanga mina Nelson Marshall ni mwanyinkulu wa buwani buela ka forum empresarial hi kumbisa leswi hi nga na swona buwani hikuva hi kumbisa leswaku hi ni 10,000 wa matadlawu ya paravanyi tanto va maputsu ka Matsolo pura va ta buya va hanya na yini buwani vuke ku ni nhova yikulu yi nge swoka swi endlekangi loko hi va ka kule hi ntamu ka sidati maputo enkwani hi kwala kusuhi so hi 30 km das dad Maputo e 20 km da Matsolo
8: akuva munhu akuma atadlawulelo a fanele ku endla
9: kala va nga lani ka forum hi ni vupossibilit ra ku hambiwa sorteyo para ka ku tshama ku ta mona a participara ka sorteyo ku ta buya hi ni 3 years a ni lana va a participara ka sorteyo ku

0: ya mati ya wenu uwakele na unge setirisa mati inga edwela amfamulo
1: avitula mina Harold Francisco Mangwengwe nila nika foru lila kama tsolo takumpisa ntirulu yu yenchaku kuni ntirulu wama kontadori prepago nga makontadori la nyuwani amfamulo utisa ankululeku ila kamati akontadori prepago yitira nga kuwa kontadori liya magezi le yalikaya loko chela se yi humesa amati ya kuvalera amati ya sembeti kaya
0: vanyingi vanhu vataka vata kombela makontadori lawa
1: vanyingi vanhu va nga ta ni maempresa ma nga kola lani ni empresa municipal yi nga kola yi manifesta riinterese ku ya swi lava swa makontadori ni mabomba ya saneamento ku yi humesa amati lemutini
0: a nkompoli yi kumeka kule
1: a nkompoli leyi yi kumeka amatola circular primera ritunda
2: ku va hi pfala swinene hi tlhamuxela ni leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi nyamuntlha ku sayiniwile mintwanano ya ku hambanahambana conseil municipal wa doroba ra ka matsolo a sayini mintwanano ni conseil municipal wa doroba ra Bowani a sayini ntwanano ni xifundza xa Bowani a sayini ntwanano ni xifundza xa kan'wamba mintwanano leyi ku va ku ve ni ntirhisano ni nseketelo wa ku va ku seketeliwa a xitshungu lexi xanisiweke hi mati ya timpfula ku sunguleni ka lembe leli la 2026 vanhu lava hi vanhu hi lava va nga ta yamukeriwaka ka miganga leyi hi yi longoloxeke hi xileswo ku nga sayiniwa a mintwanano leyinharhu
3: loko ya li ko xifundzankulu Maputo hi kuma mahungu ma vulaka swaku a muwamba nyamuntlha ku sangule a ntirho wa ku tlhavukanisa vamamani ku landzeni ka mabindzu ya ku hambanahambana Veronica Sidumu
4: vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makuma vamamana lava hi xipimo xa 22 ni hamfu va nga ta tluleteriwa ka vutlhari mayelano ni malandzela manene ya mintengo ya vona i ntirho seketeriwaka hi nhlangano ko nga lumbi mfumo u thyiwaka MWIP ndzeni ka ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa kan'wamba ku haxeni ka ntirho lowu wa vumbirhi lweyi a xifundzeni xa kan'wamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiyana Nyeleti Musanyani hi buleleni vamamana va nga li vangani lava vulaka leswaku va ni ku langutela kunene hi mintirho leyi na va tshemba leswaku vugan'wini bya tidyondzo va ta swi kota ku landza mabindzu ya vona hi ndlela leyi nga ta va tlakuxa ngopfu swa nga van'wamabindzu ni ku va va kota ku pfuna van'wani
5: Zertina Manyesa.
6: Makungula ma haxiwaka hi navela swa ku ma hi pfuna hina vamamana a ka manegosi lawa hi nga ka wone a ku va manegosi yezu ma kula ku va hi kota ku yini a ku tipfuna ni ku pfuna vana va hina makaya
7: ntirho muni wu landza
6: mina ni xavisa mahewu ni mabiscuit kumbe swibubutela
7: ntirho wu famba njhani
6: ale ni ku duma swa ku famba kahle ku famba kahle kambe hani ku navela swa ku hi ya mahlweni hi ku famba kahle hikokwalaho hi haleni ku va hi dyondza a maencela man'wanyana ni man'wanyana a ku va ntirho lowu ta mahlweni ku famba kahle a swi karhata swi nge choti swi kona hi hanya na swone kambe hi zama ku va hi swi hlula
7: hi ku ni vamamana vanyingi lava ku a va na mintirho ya ku ya ka patron kambe va tshama va langutela swaku siku lin'wana ni ta wu kuma leyi nga va yi li ndlela yinene kumbe va nga endla swin'wana ku va va
6: a ndlela yinene a hi yone hi navela swa ku va nga endla swin'wana ku va va tipfuna vanyingi va hlela swa ku munhu dyondzile no se oke hi hina lava na hina hi le xikolo kambe ya xavisa mahewu ya xavisa makhala ni swin'wanyana entawu na wa hanyimela opportunidad swa ku li ta fika fana u hamba kwalikeri ku wisa swo swi futhi kuma van'wanyana va ku hambiloko va ya ntirhweni ka patrawn a swi yaneli leswi va swi kumaka hala ka patrawn va hambanyana negosa ku va yi ta va pfuna ka leswiyani leswiya entawu hi navela ku va va khwavela vamamana lava leswaku a hi tshikeni ku tshama makaya a hi xaviseni kwalikeri kozi kumbe nga va timanga kumbe nga va swidyelwana kwalikeri kozi swa ku xi hi nyikanyana swimalana swi hambe swi va switsongo swa ku va u xava pawu kumbe yini
7: a wu navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
6: a ndzeni ka maka ntlhanu wa malembe lama taka a ni navela ku va swo swi ni xavisa hi xikarhinyana xa ku no chovha ni hala ni hala a ndzeni ka ntlhanu wa malembe lama taka ni navela ku va ni xitabelisimento laha ni nga ta tshama ku ku ni mimeza vanhu va fika va tinwela mahewu lawa yani va kuma ni sumu va kuma ni swin'wanyana ni xavisa mapipoka malgodowndosi leswi ni swi navelaka
8: maritambatsana khosa
7: u nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka n'wamba
8: a hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu

0: nyanya ya kutixavisela na mbile swi ni nga nkulu wa munhu nyanya ya ku xavisa na leyi lavaka va ya ta teka xin'we loko vo hi pfuna hi swo swi va nge va lava ku hi pfuna hi swona a hi tsaka hi swona swa ku va hi pfuna swi nga leswi swa ma-dishview leswi tshukaka swi huma va ku va lava ku hi pfuna va lava ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe hina hi kombela swa ku mpela loko a libra va hi pfuna swi hi fikela mavokweni
1: vamamana va nga vangani va xifundza xa ka N'wamba va pfunekaka hi ku pfisiwa ndzeni ka ku va va tiva ku tlakuxa mintirho ya vona ka mabindzu va ma landzaka
2: loko va lomu xifundzankulu Gaza hi tshindzavutala ma vulaka swa ku vatirhi va doropa la ka Mandlakazi va xikuvala hikuva kusukela January ku ta fika sweswi va nge se kuma a miholo ya vona. Alfred Muyanga
3: amilosa vatirheli va Konseli Municipal wa xitoropani xa ka Mandlakazi a va na miholo kusukela ka n'hweti ya January wa lembe leli nga karhi li tsutsuma. Mhaka leyi karhi yi vindlavindlekisa a varhangeli va xitoropani lexiya lana va xungetaka leswaku mhaka leyi i karhi yi vangiwa hikwalaka ku va ku nga nyikeriwi timali leti ti nga fanelaka ku va ti nyikeriwa a mimfumo ya madoroba hi mfumo Ntsindza. Murhangeli wa xitoropani xa ka Mandlakazi loko a li karhi ya vulavulaka kula Radio Mozambique a xungeta leswaku ku ta fika sweswi a vatirheli va xitoropani xa ka Mandlakazi va karhi va dibiwa timali ti fikaka ka ntsengo wa 8 milioni ya timetikali. Francelina Nyantumba swi nga ta leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka timali ya karhatisa ka nkarhi lowu hi nga ka wona hikwalaka ku va mayelano ni leswi va koxaka swona lomu mabazara a swi yi fiki ndhawu mayelano ni ku va va nga tirhisa a timali leti ku va ku ta hakeliwa a miholo.
4: Estamos na mesma situação tendo em conta a conjuntura econômica. Os municípios também enfrentam esses mesmos problemas. Temos neste momento alguma dívida com os nossos funcionários porque ainda não estamos naquela capacidade ou naquele nível onde com a receita local podemos nos gerir. Ainda dependemos das transferências do governo central.
3: Marituya Mrengeli wa xitoropani xa ka Mandlakazi Francelina Nyantumbu local kariya vulavula hi xikarhi xa ku pfumaleka ka timali ku va ku hakeliwa miholo eka vatirheli va xitoropani xa ka Mandlakazi lava va dibiwaka kusukela ka n'hweti ya Janeiro.
2: Nyamuntlha a Funyaloro xifundzankulu Inyambani ku sangule ntirho wa ku tlhavanyezani ka swifuyo ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Hi mahungu ma tshindzatiwaka mutirhisanikulori Armindo Masenge.
5: Ku rindzeliwa leswaku i munhu wa 53,000 magidi ya tihomu ti tungave ti tlhaviwa mpondo. A ku vula ka phulu leyi nga ku tlhava mpondo ka tihomu givigi rhangeliwa hi kubanati wa district ya ka Fonyololo va Valdemir da Georgina. Valdemir da Georgina a ku vuleni ka phulu leyi ivi a kombela a vafuyi ku nga va tinyiketela lomu madan'wini va ya na tihomu tabyi hambi ni swin'wana swiharhi leswi kombelaka ku nga ha swi tlhaviwa mpondo. Leswi ni tshimatshima ya ku lwisana ni mabadzi yo tsalangana lawa matolovelaka a ku thapela a tihomu patsi ni zvin'wana zvihari ku fana ni tihuku hambi tindzwana ni zvimanga
6: malembe genga hoza mazvitova leswaku
7: a hi kumanga vhasiya
6: ndawu hi kumeka ku masiku a ku tala zvi kumeka leswaku a tihomu tifa machina henga zvi tivi leswaku hi ta mahisa ku yini puriki nepra ku xava vhasina a yi nga hi kona ndawu a mufumo leswi zva ku konsigirela ku kuma malungelo a ku wulava vhasina para ku yi ta yi ta tlhaviwa a tihomu ta hina a cha hombe hi le xaku hi kontinuara ku hi fuya a tihomu ta hina hi laka kunene hikusa hi na wu kota mufumo hi tsaka hi ku loko n'wina mufumo a tihomu ta n'wina tiyandza hikusa loko tiyandza tihomu ta hina wu kula wu fuyiwa hina hi ta swi kota kumbeta wusweni.
5: Valdemir da Georgina ivi hi tlhelo gin'wana a kombela wuxinji aka vafuyi ni vahanyi va le ka Fonyololo na ku nga va ka Fonyololo basi leswaku loko a xihari xi tshuka xi ku tluku dadanana xi fa va nga gi hi ku kulo tshuka xi file hi mabazi mabazi lawa ma nga swi kotaku a ku thapela a vanhu
6: a tihomu loko ti fa hi mabadzi hi nga gini piyori loko hi nga swi tivi swa ku xivangelo hi cihi hikusa diposi loko hi ga hi tlhela hi ya kwidara leti tin'wana hi tlhela hi ya kontaminara lini letiya ti nga hakala ti nga kumanga mabadzi.
5: Ku vulavula ka kubanati wa district ya ka Fonyololo kwalomu maprovhinsi ya Inyambani Valdemir da Georgina na a karhi a kombela a vafuyini xitshungula cile leswaku va nga gi a swihari leswi swi faku ha zoce.
2: Tsindzavutana nhlokomhaka ya mahungu ma vulaka swa ku vurhangeli la xifundza xa Masanjena li vula ku va ku nga tshika ku tindhekisiwa a malisense ya tinkomponi ti nga karhi ti endla a vuxopaxopa. kupi kambe atisenyekela anhlamulo kuta fika swoshi ivi ushopashopi la Daimani nditsomba tinwani tamigodi Alfred Muyanga.
3: Mfumo wa xifundza xa Kamasanjena u tembisa leswaku u nga susa atisensa eka ntsengo wa ntlhanu wa tikomponi na tinharhu eka leta 11 ti nyikiweke tindhawu leswaku va ti cuka a wu kona la Daimane aka muganga lowuyana. A tikomponi leti ti kona ti endla a ntirho lowu a xifundza xa Kamasanjena kusukela lembe la 2001 kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la Daimane aka muganga lowuya. Murhangeli wa xifundza xa Kamasanjena ele a swi twisiseki leswaku ku hundza a 12 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nga se kombisa mayelano ni wu kona la Daimane kambe ta ha kumekaka muganga lowuyana. Sanxumbane a swi nga ta leswaku hikwalaho ka ku va ku vonekaka a ku hlwela ka ku va tikomponi leti kombisa a wu kona la Daimane le ka Masanjena, xitshungu hi lexi nga karhi xi pimisa leswaku se ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku va ku suseriwa a Madaimane.
7: E tem havido alguma intervenção e neste âmbito de licença de pesquisa há alguma atividade que são feitas junto a estas áreas que são áreas identificadas e pode haver percepção de que se está a fazer aqui um trabalho que seja de extrair, mas na verdade não é extração, são trabalhos preliminares. O que nós queremos é que essas empresas saiam rapidamente do plano de estarem cadastradas, mas que estejam a trazer trabalho, estejam a trazer oportunidades de emprego para nós jovens.
3: Marituya murhangeli wa xifundza xa Kamasanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza Sanxumbane loko a ri karhi ya kombisa a ku xukuvala hikwalaho ka ku va ku hundza a 12 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nyikiwile a tisensa ku va ti tuka a wu kona la Daimane kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la Daimane eka muganga lowuyana wa n'walungu ka xifundzankulu xa ka Gaza.
2: A xifundzankulu Nyambani ku karhi ku lunghiseliwa maphepha leswaku va ku ta kongomisiwa ka ta vuthethisi vanhu va hehliwaka a vuhloti hambi u dlayi la swiharhi a handle ka nawu. Tlhela rhamba mutirhisanikulori Armindo Masingi.
5: Lomu a provinsi ya Nyambani wu kona ntirho mahiwaku wa ku lunghiseliwa ka tiprocesa leti ti nga ve ti tsalelwa lava va nga ve va homboloxa a nawu leswo hi vuhloti hambi ni wudayige swiharhi hange eka nawu na ku swiharhi leswi swi karhi ku swi fikeliwa hi nawu. Maprocesa lama matiwa ma thethiwa ka masiku malandzelaku. A procurador provincial da República lomu a Nyambani Alfred Dzomu i khamisele leswaku a ku talaka maprocesa lawa hi lawa ma fambelanaku ni ku dawa ka swiharhi, ku tsimiwa ka misinya leyi yi beteliwaku hi nawu, na maprocesa ya kona ma ta ve ma mphelela na ku nga hikali ka siku ma ma kumeka phambeni ka vathethisi. Alfred Tom i khamisele leswaku hangi ka ku dayiwa ka swiharhi hambi ni ku tsemiwa ka misinya leswi swi vetiliwaku hi nawu ku vonikile kambe ku ka maprocesa lawa ku na ni lawa ma fambelanaku ni waki ka mandhawu lawa ma vetiliwaku hi nawu na ku hi mandhawu ma vekiseliweku a fomu ntsena hikwalaho ka ku nghana a Procuradoria da República ku hi munyimeli wa nawu. Va ta ve va simamisa vanyimela a nawu ku zwa donc lava va tinghenisaku ka homboloxi ka nawu va thethisiwa.
8: Sempre que se registrar uma decisão que o Ministério Público julgar que seja branda, temos tido sempre o cuidado de recorrer a estas decisões para garantir, portanto, uma punição exemplar.
5: Ku lawula ka Alfredo Tom na ku hi Procurador Provincial da República lomu a Nyambani na khamisela hi leswi swi mahiwaku lomu xikarhi ka ku thethisa lava va nga ve va homboloxa nawu hi ku daya swiharhi hambi ni ku tsemiwa ka misinya leswi swi beteliwaku hi mfumo lomu a provinsia ya Inyambani.
2: Mfumo wa dropa la kamandlakazi lomu xifundzankulu Gaza hi lowu lavaka 200 milioni wa timetikali ku va u ta rhurhisiwa vatshamitiko va ha kumekaka ka tindhawu ta ku va ta tanula nkarhini wa timpfula. Tlhela vita mutirhisanikulori Alfred Muyanga.
3: xitoropana xa ka Mandlakazi xi vilela ntsengo wa 12,000,000 ya timitika le ku va mali leyi ti ya tirhisiwa ka ku rhurhiseliwa ka ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wana yi nga karhi yi xaniseka hikwalaho ku va miti yi taleliwa hi mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa mamaha leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa ka Mandlakazi ngopfungopfu exitoropanini ku vonaka a ku tala ka mati. Mali yi lavekaka hikuva ku ta ve ku pfuliwa aswitarato hambi ku va ku tlhavanyetiwa a ndzilo wa gezi hambi hi ta wuyavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya hinene ku va ku nga rhurhiseriwa kona vanhu hi miganga ya le Magweni ni le Aligagedi. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa xitoropana xa ka Mandlakazi Francelina Nyantumbu loyi a swingataka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xitoropana xa ka Mandlakazi a wu na mali kambe swa le tsima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi swihatla hikwalaka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva va mindyangu ya vona yi taleliwa hi mati.
9: O que é problema neste momento são recursos, porque não vai tirar pessoas e chegar, deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, pelo menos garantir água, energia e vias de acesso. E neste momento estamos mesmo à procura destes recursos, porque além de reassentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que precisam de uma engenharia. Estamos a falar de abertura de um canal que vai conduzir estas águas para a Lagoa Sulé.
3: Marito ya murhangeli wa xitoropana xa ka Mandlakazi Francelina Nyantumbu loko a le karhi a vulavula hi ntsengo wa 12,000,000 ya timitikale mali leyi lavekaka ku va ku ta rhurhiseliwa ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikwalaka ku va miti ya vona yi taleliwa hi mati ndzeni ka xitoropana xa ka Mandlakazi.
2: Mahungu mataka ehandle ka tiko ma vula leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga u karhi wu tlakusa a wu voneleli ku fikela van'wamatiko vo kala va nga na mapasi. Hi mahungu mataka ni mutirhisani kulori Eduardo Figurão.
10: A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu vula leswaku u rhumele masocha ku ya vonelela madoroba ya Johannesburg na Durban ndzhaku ka mitshololoko ya tolo ya ku sala ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Lomu dorobeni ra Johannesburg, masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana ro kumanakeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni ra Durban, masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo mintshololoko ya tolo mi fambi ku tengene hambileswi ku vonakeke vuyivi ni vugevenga byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke mintshololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu nyikiwile tin'hweti tinharhu ku landza mhaka leyi lana ndzhaku ka leya swa mintshololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. I ku hinkwaswo na ikongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
2: Mingisiti wa xitiko xa dzongeni hi ndlela leyi engemeta nkarhi lowu wa mahungu xifundzeni xa ka Maboti xifundzankulu Nyambani ku karhi ku vonaka mpuyehla ka timhaka ta mavabyi ya nkhohlola hikuva ku tlakusiwa mintirho ya vhikeli hambi ya huvoneleli. Nyamuntlha xifundzankulu Maputo ku sangule nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Vatirhi va dropa la ka Mandlakazi va xikuvala hikuva va nga se kuma miholo ya vona lembe leli. Leti ntin'wani a vi nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha. Mahungu ma lulamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini Amarabuduya a veka michini.

o rilela ini Xikwembu xina wena ku vula Rebecca Malope kuxana nwananga unga vana u rilisiwa yini na ivotsa ku ngasonga va swuka va lisiwa yini mbilu xana ke karlo mingseto ku randza ka hina vela ku va hi vula swa ku unga xukuvale unga titweli hansi na kona unga vindla vindleke ngopfu swinene hi ku savuna vula ku randza ka Xikwembu Xikwembu lexinga na wena loko nyamhla swiri kona swikala ka swinga fambi khwatsi mingseto ku randzeka akuna inwani ndlela ku va hakunene uzama ku isa u kombela leswaku Xikwembu mundzuku xi nga ku sekelekisa ni vutomi kasi leswin'wana hina ku tshemba leswaku ta va u swi kota ku swi hlongolisa swi va swi endleka hi laha ku rhandzekeka hi kona hi laha ku vula leswaku hi xuvela leswaku a ri siku ra wena namuntlha ri nga va ri fambi khwatsi loko ri nga fambanga khwatsi impela hi nga va hi navela leswaku mundzuku rixaka u nga va u swi kota a ku hundzuketa swilo u nga va u swi kota ku hlulela ka leswi kumekaka u le ka swona hina ku tshemba leswaku Xikwembu xi ta va xi tlhateka voko lexi lavekaka hakunene ku va hi sekeleka hi pfuka hi sekeleka hina vutomi kasi ndleleni hi ta swi vona swaku hi famba njhani nakona Xikwembu a xi nga na ku pfumela leswaku xi hi rhwexa ndzhwalo lowu xi wutaka swaku hi nga ta wu kota ku famba na wona swi nga va swi tika swi nga va swi karhata nakona va zanga va ku swi ta vevuka kambe na ku tshemba leswaku eku tikeni ka swona swilo leswi hi ta rhwala hi ta famba na swona a swilo leswi swi ta hi tika kambe hi ta fika makumu laha hi nga ta vona leswaku ku ni ku hlula Xikwembu xi ta va xi swi rhandza leswaku hi na ku tlangela leswaku hi na ku kulungela leswaku hi na ku tsaka ekolaka ku va hi hlulile 22 hora ji tlhatekela 30 minutes nkarhi wa ku va hi ku vutisela nongonoko reportage.

0: kusatura tsa kwa radio mtsabika kulo tsane kuko tsela ika nokolo ko vukuli ya munthla ita kukuva mita bulama ilano ni vutomi la vadatiko kusikala le shimbutu ka shifundza inga shimwe ka shifundza nkulugaza le swistumelo ka tindambi lana radio mtsabik a intereke ndavuliana ko shimbutu ive ibula ni varimi melano ni kula kutiwa lwa kuva matsamela iwa ya kona nambe ikuva ibula ni vanyitiku melano ni leswi ndambe iva kumseke swona nakona kuva ita chivuki sakali tena kuni ita Jones ive kongoma amunt wa ti Jonzo vanta ni teknik shimbutu lana ibuleke ni mrengedi wa ndzavulo leyi i xiyimo xa xifundza xa shimbutu kuva itwa lwa kuva ta Johnstona ti i xiyimo xi xa kona kuva hi sungula ni mabulo radio mtsambiki loyi a nga va a endza amasin'wini ma kumekaku dibini kwalena a muganga wa Unidad lana buleke ni varimi varimi lava taku na va komba kuva va byaleta va kombaku kuva va rima mayelana ni kuva va ta va na va tlhelisela a bindzu la ta vurimi
1: nsile a ta ndhawu ya vurimi ka nguva leyi hi nga ka yona ti kumeka na ti tsotsomba hi mhakeni ya mati tindhawu tin'wani ta ha ni mati majilomu se ku nga khwa hi ya landzele kutsongokutsongo ya landzele ka kunene leswaku hi ta kota ku pfuneka hi ku hi ka kunene lomu ka makhalawani a ku na xin'wana hi nga themba xona handleni ka ku rima lexi hi pfunaka lomu i ku rima se hi haya mahlweni ngopfungopfu ni wurimi leswaku ni wo mfumo u nga karhali hi ku hi nyika timbewu a wu hi nyiki timbewu hi ku masimu manyingi hi nga na wona hi fambe kutsongokutsongo ku ve hi landza hi kota ku hi byala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti muluzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula ivati
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mtsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyana swa ku tala lomu masin'wini a ku ni swimati a ku ni makhofu a ku ni swin'wanyana swa ku tala leswi hi swi tirheke lomu masin'wini i nga swona swi hi hanyisaka i nga swona swi hi pfunaka
0: kambe mayelano ni ku va mu vuyelile ku va mu ta tshama senikaya masimu se marima hinkwako lomu ku se ku nga khwa mati
1: a lomu se ku nga khwa mati se ha landza hi yo karhatiwe timpfula hi ku ti ne hi ntamu lomu ku nga hantla ku khwa se ku thumile maji ha landza hi kutsongokutsongo
0: muvulavulile ku va mu yamukele timbewu i ta ku fana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fejao
0: kambe timbewu leti a mi ti navela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leyi mi chotelaka mbewu hi
1: a leyi hi chotelaka mbewu matshimbo
0: a mugongo yona ke
1: matini a hi na tona
0: a hi vulavulaka se mugongo mabyala
1: i ya byala mugongo mtsumbulo tini
0: mayelano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fejan ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka malomu ka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani ma bula hikwalaho ka lesi malaku va ku pfuxetiwa vurimi
1: hi bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
0: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
0: se i xiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama mi nyikaku kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta ha le matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha gwala lin'hwembe leswaku a ta kota ku pfuneka
0: hikusa a vurimi li na lisima kambe lisima la kona leyi
1: a vurimi li ni lisima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va u siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu ni hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rima ku rime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelano yi ta wu rimi
1: Ya, kuni swin'wanyani swi nga kona. Va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma motobomba majanga na wona. Se a swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega.
2: Se murega yini sweswi?
1: A swoswi a yi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani. Masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma ku dya.
2: Amaregadori wona mi na wona?
1: Amaregadori na wona, a mfumo hi nyikile, yeh u hi nyikile mfumo.
2: Ni mabota?
1: A mabota hi se makuma hi marilela ngopfu ntama hi makumanga mabota maji. A maregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
2: Ku na vantshwa lava ngo e a ta vurimi a hi u va byela yini?
1: Ey, a vantshwa impela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima, va yala eka kunene ku rima. Va lava ku va ti tirhela va ti holela mali, va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali. Swa ku rima a va le ka swona maji loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona. So ku van'wani va swi kota ku loko va li lomi mintirhweni va pfunetela a va twele.
3: Na khensa ni ni ku hlohlotela ngopfu hambileswi nga ve hi ni vusweti la tindhambi hi ku kandzakanya ni hlohlotela va ri mikuloni ni ku a hi yeneni phambeni hi ku rima. Mina vito ni ta tlha ni phinda ku bala ni Joaquim Moisés do Santos ni murimi wa laha zona ya Bardon dat. Antawu ni ta hlohlotela a wu rimi leswaku a yeneni phambeni ku rima hi nga hlehleni ndzhaku a hi lweneni ka wuswetilele hi nga ka lona hi ta kota ku endla wusweti. Antawu pronch ni pfuna vanghana van'wanyana lava ka va nga se wisa timbewu ni ka va yi phambeni hi ku va chocha timbewu.
2: A timbewu leti wana u ti chochaku ha vona lana ku na leti seti ku hingeto mila ku na lana wa ha vekeke magwanye a sini wo lunghisela i ta yini?
3: Pronch alani faka timbewu hi ku hambanahambana ya faka masalada tinyala mari over lexi nga xa xaurimi xa urimi ya byala hinkwaswo.
2: Kambe leswi wu lavaka ku byala ke nyamuntlha swi ndzi swi lavaka ku swi chochela?
3: Pronch alani tantantata vivheravivhere ya makhofu nyamuntlha nkarhi lowu ni le ka ku ni mahavhivhere ya makhofu.
2: A mavhivhere lawa ga mo xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini?
3: Ya tluletana lani le ka ku chochela ugwana. Se maxi loko a fika munghana rila lowa rilaka hi vhivheri na yena a vuka nkarhi wolowo pura ku hi ta kota ku hi ya phambeni ti nga hi tlulelisana.
2: Kambe a nkama luyana yi nga nghena dambe yi ku kumile na u chicheletini mbewu swi va mahiseri kwini?
3: Eyi swi maheka hinta swi mahekile leswi eve kebra hi ntamu lalikulu swi ni kume vhela nini timbewu a ni ni ndhawu ya bananali ndhawu hinkwayo laya li bananali le hi fika hi ba primera via ni ta stata futhi segunda via hi tlha yi maha ku fane ni ba ndhawu leyi se yi bala ku yi tirhisela via na ni tlha ni sangulisa ku a ku pfuka.
2: Swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wu na no swi tirhisa?
3: Ya pronch swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana.
2: Tona timbewu ta veveka ku u tikuma ku vota chochana?
3: Ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni mali kokwalaho maxipronch loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku kapa maxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo.
2: Marito lona vala kuma siya lava botladaka hambeyi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha seni masin'wini swi kwini mayelani ku va va ta kuma ntamu va tlhelela masin'wini va ya botladaka i swi leswi va nyikaku ntamu hi swona tani marito?
3: Pronch mina na va nyika ntamu ka ta urimi a urimi tshinyala nhlovoko ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mikoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku ingaku se ti nga ve ti khwe mati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a li munhu a hi ta nyimisana na ye maxi leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu toto ma hisa xileswo maxi ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni hi botlozele hi sangula tindhawu to ti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta ko ta hlupha maxi hi ko ku vhela munhu a boha mbilu. Kan mama
2: kuni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga?
3: Pronch leswo mayelana nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshemba hi nga ku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni xihlohlotela ka xona ku hi ya phambeni ni urimi hi nga hahle.
0: Kata Jones hi ve hi bula ni murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni Technique Ximbudzu Mamana Flora Shumi loyi a bulake ni Radio Mozambique lana hi lavaka ku tiva ka yena mayelano ni matshamela ya tidyondzo hikwalaho ka ku va ku ni vatsongwana lava taka na va tshamela handle ka misinya mayelano ku va va ta kuma ku landza tidyondzo ta vona na va tirhisa misinya tanihi swilawu ka nkarhi lowu swin'wana swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi.
4: Hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka, kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi buka lembe lerani nwaka, matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile. A hi le ka standa lembe ri nga hela, lembe leri hi le ka 59. A hi hlayi swa ku nhlayo leyitsongo hikwalaho ka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle. Masiku ya moya, masiku ya timpfula, vana lava a va kumi ku funda khwatsi. Kambe tanihi ku

0: eka xiyimo xexi xa kona.
1: A ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaritera hina ku vilelanyana a hi ku tlula mpimo kambe ha vilela. Hi na wu makaritera ya ku fika 12,641 kambe ha vilela 4,000,000 wa makaritera. Makaritera lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaritera ya nyuwani kumbe makaritera ya nujerali. Kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswari. Vatswari va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaritera. Maxina ku khensa hikusa va kona vatswari van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaritera hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambani. Laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peda makaritera. Mama na mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhinkhi ngopfu. Hina van'wanyana va nga hi yakela vatswari va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana hi kumile parcela wide global. Mama na lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku Dr. Susan a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaritera i mhaka yikulu ka hina. A swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka. I makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka. Hi languta kambe guvhernu ya swi kota ku tshika yi veka makaritera lomu swi kotaka. A xa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala. A guvhernu yi swi kotile ku peta makaritera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaritera.
0: Nokonoko vukulu hi ta ku na wona kusukela emisor provincial ya Gaza mayelano ni ku va ya ha vulavula hi ta dyondzo ximbutsu hi ta va ka hi lava ku tiva mayelano ni matshamela ya muti wa tidyondzo hi vulavula kasi i xikola sekundariya xa ximbutsu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsumatsundzoma. Mamana Flora, ku ni makungu ya ku va muti lowu ta vupfuxetiwa?
1: Hi vulavula hi xikola sekundariya le ximbutsu hi landzisa ku hlaya swaku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki wurhongo hi nga swi hlayisa leswi. Kambe swilo leswi swi xanisa district, swi xanisa province, swi xanisa a ministeri. Ku rhumeliwe tintlhari ta swigava swa ku hambanahambana ku tati ta hambava liya sangu ya yindlu liya. Ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona. Yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlhaya yi hahluliwa, yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo. Kambe governo a yinyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga ya kuwa swilawu leswi swi vitiwaka ku sansala xiprovisori laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa porque vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawu va nga ma sungula a yi pumbeka na yona vo mhaka leyi hi nga ka yona kambe ho veka ku khensa ka tlhelo lavatswali hi ha langutela leswaku hi ku hantlisa hi tshika hi vona ku anhlamulo ya swona yi kumeka.
0: Makusedzikeme ta kona ni ku loko vukulu hi teke na wona nyamuntlha kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi buleke malano ni vutomi lava na tiko lexifundza xa ximbutsu ndzhaku ka tindhambi malano ku tlhela ka vona ngopfungopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hikuva hi lava ku tiva leswaku va ta Johnsty hi xiyimo xihi xa kona. Kata Jones ive bula na mamana Flora Shum yi nga murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni tekhnik ximbutsu nokonoko lowu u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela.

22 horas 51 minutos Matsuba Salim Mohammed lo kwako male mwingise to akurantseka hey adimakata male titekena Salim Mohammed la ai amale kunene kunda vabulaka swa ku male satana kunda vabulaka swa ku male ntsako male vutomi male na xijova n'wana wa ku male kota ku lamula hinkwaswo male kota ku tisa vutomi byinene nga kala hi nga vuli marito ya nchumu muyingiseti wa ku rhandzeka hina lexi hi xi lavaka kunene mavokweni ya hine male kasi nkarhi leyi ta kuma na Rodalia Silvestre loko a ku mama

Mukhtitor nzeka hoyo kanongoloko wa mahungu ya shtiku sha dzongeni mahlaiwa a Francisco Simbini shunzeni shekamaboti shunza nkulu inyambani kukari kuvoneka kuyehla kama vadri ya nkohlola hikuva kutlakusiwa mintiru ya kuvikela ni kuvonelela katikweti tinaru tausangula kalimbilili kuvoneke ntsena chumela timhaka ni yin'we ta mavabyi ya nkohlola hlaya fananisiwaka ni ya 25 ni tinharhu ka nkarhi wa ku fana wa lembe li nga hela. Va ri karhi va fika lomu tikweni vanhu va balekaka a tihanyi ti endleliwaka van'wamatiko atikweni la Afrika-Dzonga. Antalo wa vanhu va ngheneke lomu tikweni i vamamani ni vatsongwani. Nyamuntlha xifundzankulu Maputo ku sangula nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Nakovelexo Lemuwamba ko nyamuntlha ku sangule ntirho wa ku tlhavukanisa vamamani ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana ya bindzu. Vatirhi va doropa la ka Mandlakazi va xukuvala i ku va va nga se kuma miholo ya vona lembe leli. Urhangeri la doropa la ka Mandlakazi li vula ku va xivangelo i ku va ku se yamukeliwa a timali leti kongomisiwaka a ku seketela a mimfumo ya madoropa. Nyamuntlha a finyaloru xifundzankulu Inyambani ku sangule a mintirho ya ku tlhavanyezani ka swifuyo ku ve ni swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Kampola leyi ku yimeliwa ku va ku tlhaviwa nyezani ka 4 wa makume 5 na 3 wa magidi ya tihomu. Urhangeri la xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundza Nkulugaza mileli li nga karhi li tivisa swa ku ku nga tshindhekisiwa a malisensa ya tinkomponi ti kombeleke ku endla a vuxopaxopi la dayimani ni titshomba tin'wani ta migodi. Xivangelo i ku va se ku dlula a 25 wa malembe tinkomponi ti nga kona to na ti li karhi kasi ti endla mintirho ya vuxopaxopi kambe ti nga nyikeli a mihandzu ya koho ya mintirho leyo. Xifundzankulu Nyambani ku karhi ku lunghiseliwa a maphepha ku va ku ta kongomisiwa ka ta vuthithisi vanhu va ehliwaka a vuhloti laha handle ka nawu. Mfumo wa doropa la ka Mandlakazi lomu xifundzankulu Gaza hi lowu lavaka 200 milioni wa timetikali ku va ku ta rhurhisiwa a vatshamitiko va kumekaka ka tindhawu ta ku va ti tala a ku tanula loko ku na mpfula. Mikisito rhandzeka lawa a mahungu ya xitiku xa dzongeni.

Avete tu shisha balo kwa kwe lo ano na ni shtekela. Ani shtekela ta ku yini mu yingise twa ku rhandzeka loko swi le ngatini. Ale kumbe i pozi sawu le kala ka linga tshamisekanga. Kumbe wo ntima ndzi nga na wona va cincisa ka mapotsu. Vhela va masiku ya nyamuntlha va cincisa a pozi sawu hinkwaswo va cincisa va ku mu yingiseti lexi hi hlamarisaka leswaku a vanhu va bisi ni ku cincisa a muzimba va cincisa pozi sawu a nga kona vulangaka a va bisi a lava ni ku cincisa matshamelo ya le phakati hambi loko kunene u nga chelaka swiferefere misisi yi saseka yi phatima yi kota leyi loko u famba hi ku tlhela hi ku navela hambi hina hi nga vavasati kulori a loko mbilwini ku nga cincanga nchumu muyingiseti wa ku rhandzaka ku na lexi nga ta pasa a ndyangu a va yaki hi matshamela misisi a ndyangu a va yaki hi matshamela muzimba a ndyangu va yaka hi matshamela mbilu ni hi matshamela ya miehleketo xi ta ni sati kulori loko li karhi u li busy hi ku cinca matshamela ya muzimba londzo vo ta nkarhi wolowo a ku zama ku vo cinca matshamela ya le phakati hi vulavula hi matshamela ta mbilu hi vulavula hi miehleketo hikuva u ri munhu lowunene hikusa swi pfuna yini a loko u famba hakunene hi ku navela hinkwerhu hi ku vonani mamani luya kambe loko u fika le ndyangwini a vatsongwani va bisi ni ku zama ku lava ku ti etlelisa hambi va nga etlelanga hikusa va chava matshamelo ya wena mulumuzana ya bali hi le ka 23 hora hi xitlhetekela 19 minutes hi kongoma ka nsimbi ya 23 na 30 minutes xinkarhi hi nga ta tlhavinya ta michini ka antena national ku va hi ta ku fikisela nongonoko Ultimo Jornal.

0: Dons Music, a residência musical.
1: A ver, refila boy, loca que é, de lá me nanzo e a wangwani, que vem chona, vai o tsam. Refila boy, em guia, kunene, a tisa, gikini, a maca e talue que be belen de chocota, a xanisiwa vatsongwana kumbe ku ta biwa vatsongwana ku homboloka ka vatswele mhaka leyi ya humelela kunene mindyangwini yi yingisanake muyingiseti wa ku rhandzeka mutswele kuroni swi na tshima loko hakunene u ri karhi u khongela u ri karhi u le xikhongotweni u yimela vana va wena u khongota u khongotela vana va wena hikusa hambi loko u nga hombolokanga lwe wo biha a tshamela ku va a lava ku endla ku vubihi lakwe hambiloko kunene u nga mu hoxelanga lwe wo biha a tshamela ku va a lava ku ku komba swaku yena a na matshovo wena na ku biha xitano ke khongota nakona khongota khongotela leswaku na wena vo matshovo lavo nga va na wona hikusa matshovo i nchumu lowu dlayaka matshovo i nchumu xa ku hohlota mindyangu yinyingi xa ku hohlota vanhu vanyingi lomu mintirhweni lomu mindyangwini lomu emigangeni atikweni hinkwalo kunene lexi kunene xi vangaka a mhaka ya ku va a vanhu va nga twani hi timhaka ta matshovo xitano swa laveka ku va hina hina xiyena xa ku hi tikhongotisa hi kombela mahlweni ka Xikwembu swa ku xi nga hi susela ximpungwana lexi xa matshovo.